0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9. Your good vibes.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order for more. Dessert?
10: EO. Love your eyes.
11: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Lip Balm Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lip Balm Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
13: Basta pag nilalagnat,
14: dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
14: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, Ibiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is a generic name of Ibiogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibiogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Ibiogesic.
18: It is now 8:30 in the morning. That time check is brought to you by Ibiogesic.
17: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
19: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantala, hin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskartipid, isang paalala mula sa GV 99.9.
20: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
21: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
20: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
21: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
20: Pero, bulol ka!
21: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun?
22: Hello? Sa GV 99 po ba ito?
23: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
19: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
2: Bongga!
24: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
2: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
19: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
24: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
19: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes. Papahuli ka pa ba?

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Mountain Rock Resort.
1: Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
2: Hindi ko talaga makakalimutan yung wedding namin sa Mountain Rock Resort. Ang ganda ng setup, ang sayo ng ambiance, ang sarap ng food. Parang fairy tale sa gitna ng lipa. All-in package na, walang hassle sa preps.
1: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events. Weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort. Or contact 0917-866-3733. Or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
2: It is now 9:10 in the morning. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
2: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
3: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
2: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundat karito.
3: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
3: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
5: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebura Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
7: Swimming gusto. Mangitim, ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
8: Eddie, GV99.9!
9: Wow! Gusto ko to!
10: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Po ng umaga ang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mga ka-vibes, hello! Magandang morning! Ito na po, syempre, ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Syempre, dito lamang sa the most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre pa mga ka-vibes, no? Inyo na pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Na makakasama niyo po mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon ngayong araw. Yes! 4 hours po tayong magchichikahan at magkukwentuhan. Kaya sa ating mga ka-vibes, huwag nyo nang ilipat, okay? Ito na ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, okay? Huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radio. Hayaan nyo na silang nagpe-play dyan. At syempre mga ka-vibes, no, araw ho ngayon ng Webes, Thursday today, May 21, 2026. Grabe naman yun, oo. May na, ibig sabihin, marami ng mga estudyante ang bakasyon at ang empleyado natin tuloy-tuloy ang life, tuloy ang buhay. Opo, pero sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon simula kanina pang morning, hello, magandang morning at maraming salamat po. Pero syempre ha, nako, yung mga nakahilata pa sa mga oras na ito, kayo naman ay bumangon-bangon, oh, kayo mag-unat-unat. Kayo po ay maglinis, magwalis ng inyong mga tahanan, ng inyong mga harapan, magpunas-punas, baka magabok na yung mga iba-ibabaw nyo. Oo, kayo tumulong sa inyong mga nanay at tatay sa gawaing bahay. Syempre ha, kasi isa yan sa paraan na tayo po ay makakatulong pabalik sa ating mga magulang. Ay, kumakapagsalita naman ako dito. Pero sa ating mga ka-vibes na gusto pong magbigay ng mga pabati o pong may gusto po kayong EGV shout out, pwedeng-pwede po kayong mag-text ha sa ating pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. 08. At ang atin pong Facebook page, pwede po kayo dyan na mag-message. Opo, ang GV99.9 FM. Syempre ha, huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At sa ating mga ka-vibes, no, nako, yung mga nakikinig na sa mga oras na ito at paalis na ng kanila mga bahay, huwag kayo mag-alala. Pwedeng-pwede pa rin kayo makinig gamit ang inyong mga cellphones, opo, sa pamamagitan ng ating online streaming. Magtungo lamang po sa ating Facebook page. Posted po dyan yung Facebook post patungkol sa ating online streaming at nasa caption po niyan yung mismong link ng atin pong online streaming. At syempre ha, meron po tayo dyang live chat kung saan pwedeng-pwede po kayo makipagkulitan at mag-iwan ng mga mensahe at pagbati po ninyo. Uy, sa ating mga ka-vibes, no, Thursday today, konting kembot na lang. Well, isang tulog na lang Friday na. Iba na yung ano eh, iba na yung energy kapag Thursday tapos biglang Friday. Talagang medyo excited na ang lahat dahil nga po ay pahinga na ulit o po pagdating ng Biyernes ng gabi. O iba yung feeling, iba yung talagang nararamdaman ni DJ Honey kapag Biyernes. Na ewan ko baka kayo rin nakaka-relate, no? Kasi nga po ay alam natin na kinabukasan wala na tayong iisiping mga task or deadline. Sinong may gusto noon? Pero sa ating mga ka-vibes, ha, again, binabati ko kayo ng isang magandang morning. And happy, happy, happy Thursday, everybody! Ang sarap, sarap, sarap mabuhay. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, oo, mag-smile ka lang dyan, okay? Smile ka lang dyan, laban lang. Laban lang sa ating buhay. Alam ko marami tayong pinagdadaanan. Ikaw, oo, na nakikinig ngayon, baka may pinagdadaanan ka. Baka akala mo, katapusan mo na, well, no. Oo, lumaban tayo. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng ating mga problems. Kaya this morning, this Thursday, mga ka-vibes, sabahan na si DJ. Sabahan talaga. Samahan si DJ Honey, ha. Huwag na kayong lumipat. Okay, again, ang programa nyo na pong napapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ho ng hapon ay ang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Ay siya, magbalik tugtugan po muna tayo, ha. Again, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB99.9, your good vibes.

Kaya umiyak yan. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Oo, kasi may mga ilang tao ho na nagtatampo kapag hindi nakakamusta. Eh, kung sa'yo, kung sino yun. Well, dahil nga kamusta ang ating tanong of the day. Ay, wala ba ito na-reveal agad? Oo, dahil yun ang ating pinagsasasabi dito, ang ating tanong of the day, mga ka-vibes, no? Sino ang gusto mong kamustahin ngayong araw at bakit? Yung ex mo ba yan? Oo, o di kaya naman yung nililigawan mo ba yan? O baka naman yung crush mo? Ay! Well, mga ka-vibes, na mahalaga po na syempre magkamustahan din naman tayo from time to time. Kasi nga, baka mamaya, no, hindi na natin alam, may mga pinagdadaanan na ho ang bawat isa sa atin. Kaya syempre, no, mahalaga na tayo po ay may napapagkwentuhan. Kasi baka minsan yung tao na yon hindi makapag-open sa mga malalapit niya na kamag-anak or sa mismong family niya. Kaya baka sa ibang tao siya pwedeng mag-open. Kaya ngayon, kung ikaw, walang nangangamusta sa'yo, o si DJ Honey nang nangangamusta sa'yo, kamusta ka? Kamusta ka ngayong araw? Opo, ipadalangin yung mga kasagutan sa atin pong hotline number 0926-079-870. Ulitin ko po, 0926-079-870. And of course, mga ka-vibes, ang atin pong Facebook page, GB99.9FM. At syempre, hi, sa mga hindi ho nakakaalam, dyan po sa ating Facebook post, opo, sa ating page, nandyan ho yung mismong link para sa ating online live streaming kung saan pwede kayong makipagsikahan at kulitan sa live chat po. Oh, panalo yun. Oo, may live chat. Wala kayong ganon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, kung meron din kayo may pabate, gusto pati ng happy birthday, o di kaya naman baka may gusto kayong kumustahin on air, pwede nyo pong ipadala or iiwan mo ang mga mensahe po din yan. Pero syempre, nag-good morning na po sa atin si Kuya Ruel, si A330. Hi, DJ Honey. Good morning po. Yes po, DJ Honey. Kasi sabi ko, wala nang lipatan. Maraming salamat po and happy listening po, Kuya Ruel. Ingat po kayo sa buong mag-apon. At syempre, sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito, simula kanina pang morning, thank you so much. Opo, pwede kayo dyan mag-message sa ating page. Opo, para naman ma-shoutout ni DJ Honey lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito. At syempre, paalala lamang din ho ha, tayo po ay may mga nararanasan ho na thunderstorm pagdating ho ng hapon, ba? Diba? Kaya mahalaga po talaga na magdala ho tayo ng panangga sa ulan. No, grabe, ang bilis ng panahon. Parang

nasan. Well, ganyan naman talaga, diba? Kapag patapos na po yung May, ay may mga thunderstorm na po tayo, mga inaasahan, mga panakanakahong pag-ulan mula ho sa mga pahapon hanggang paggabi. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, hindi porket mainit kayong umalis sa bahay, opo, maaraw kayong umalis sa inyong mga tahanan, wala na pong chance na umulan sa hapon. Mahalaga, no, lagi tayong may mga bit-bit na payong sa ating mga bag before tayo umalis, diba? Para naman tayo po ay, ano, ready tayo always. Opo, at saka safe na safe ang ating mga kalusugan. Diba? Speaking of kalusugan, mahalaga na nababantayan po natin ang ating mga kalusugan. Mahirap na ngayon na magtatagulan, tayo po ay sakitin. Konting ambon lang, ikaw ay nagkakasakit. Kaya mahalaga na ikaw ay magpakonsulta para alam mo ang iyong gagawin sa iyong kalusugan. Oo, siya pa rin nandyan po ang Lipa Medics Medical Center na located po along National Highway, Barangay Balintawak, Lipa City, Batang. At syempre, after nyo magpa-check up, pagkatapos nyo magpatingin, kumain kayo. Mag-food trip po tayo, opo, dito sa KM Lomi House, located po sa Balboc, Lipa City, Batangas. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, paalala lamang na pagandaan din po natin itong tag-ulan. Though may nakabantay ho or may nakaabang na super El Nino, ay kailangan pa rin, sabi ng Pag-asa po, opo, ng mga scientifico talaga. Scientifico. Opo, na posible po na kaakibat din po ng super

ninyo ang malalakas po na mga pag-ulan, malalakas po na mga bagyo. Kaya ngayon pa lang na tayo po ay mainit pa ang nararanasang panahon, make sure po mga ka-vibes na chine-check na natin ng ating mga bubong. Baka po may butas yan. Para naman sa mismong kalagitnaan ng ulan, tayo ay hindi tayo ngarag. Opo, hindi po tayo nagmamadali. Hindi po tayo gahol sa oras sa pag-prepare sa tag-ulan season. Opo. Kaya sa ating mga ka-vibes, always check po ang inyong mga bubong, di ba? Ngayon mga alulog. At syempre ha, ngayon pong tayo'y minararanasan ng mga pag-ulan. Mahalaga po mga ka-vibes na yung mga napiipunan po na tubig po ay bawasan. Bawasan talaga. Alisin na po ang mga mga tubig na walang takip kasi po maaari po yung pamahayan ng lamok. Kawawa naman po ang inyong mga anak, ang inyong mga babies at mismo ikaw. Kawawa naman kung tayo po ay matatamaan ng dengue. Kaya tanggalin na, ipagtatapon na yung mga na tubig, yung mga ipon, opo, mga ipon na tubig. Kasi nga po, maaari po yung pamahayan ng mga lamok. Uy, pero ito ha,

Yun na mga search and destroy po ng mga pinagpupugaran ng lamok para hindi po syempre mas dumami pa ang mga lamok sa kanilang mga lugar. Kasi nga po, may dengue season din eh. Oo. Kung saan mataas ang mga chance ha, mataas po ang mga rate ng mga nagkakaroon po ng dengue. Lalong-lalo na nga po ngayong magtatag-ulan. Again, mga ka-vibes, ang tanong po ni DJ Honey ngayong araw, sino ang gusto mong kamustahin ngayong araw at bakit? Ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga kwento, pwedeng-pwede nyo pong ipadala sa atin pong hotline number 0926-079-8708 and of course, ang atin pong official Facebook page, GV99.9FM. Ay, siya 9:49 ng umagang oras po natin ngayon, mga ka-vibes. Magbalik-tugtugan po muna tayo. Ito muna, si Eric Santos para sa awitin kong akin ang mundo. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9.

0: G99.9, your good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
8: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
8: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
9: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
9: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
10: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
11: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
11: Ekstra galing para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Ten 22 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan, syempre po sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin napapakinggan, opo, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At syempre ha, ito muna, bigandaan muna natin si Sir Brian. Sabi niya dito, tampo raw si Aya na di mo siya binate. Nakikinig kami ngayon. Hello po, Sir Brian. Happy listening po kasama ang iyong anak. Opo, thank you so much po sa inyong pakikinig at sa inyo pong mensahe. Ingat po kayo sa buong maghapon. At syempre sa lahat din ng mga nakikinig sa kanika na lang mga radio. Hello, magandang morning po sa inyong lahat and happy, happy, happy, happy Thursday. Uy, alam nyo kanina po off-air, may pinagkukwentuhan kami dito kasama si DJ Kiko and si Papa P tungkol sa ibang bansa. Opo, yung mga benefits, yung mga kung paano mamuhay sa ibang bansa. At syempre, hindi na rin namin naikumpara ba yun? Hindi na rin namin napigilan na maikumpara ang bansang Pilipinas syempre sa ibang bansa. Tapos naalala ko pa yung sinabi po ni Manong Edu talaga ni Edu Manzano po, no, na yung naging viral po na pahayag niya po na sabi niya po ay inimok niya po ang mga Pilipino na maglakbay sa ibang bansa kasi ayon po sa kanya mahalagang makapunta sa ibang bansa ang mga Pilipino upang mamulat sila sa mga serbisyo at sistemang we deserve better, particular na po sa transportation. Kasi diba mga ka-vibes, no, kung hindi nyo ho alam, sa ibang bansa po, libre ang transportasyon. Tapos maayos pa, diba? Hindi lang basta MRT, hindi lang basta LRT ang meron.

Amerikano, pero dito sa Pilipinas, masasabi mo talaga po na sana ay gayon din dito sa Pilipinas. Alam nyo, no, isa pa sa naging parang napaisip ako, no, na parang karamihan ng mga Pilipino po sa panahon ngayon ay talagang nawawalan na po ng pag-asa. Kasi di ba, nakaka-lorky, harap-harapan na po talaga tayong pinaglololoko ng mga tao ho, opo, ng mga opisyal sa pamahalaan. At nakakalungkot na yung mga tao po na syempre naaabutan ng ayuda, naaabutan po ng mga tulong mula sa gobyerno, nagkakaroon po sila ng utang na loob doon ho sa tao na yun, which is hindi naman sa kanila mismo galing, hindi naman mismo sa mga bulsa nila galing yung mga pera na naipapamahagi po na ayuda, diba? Kaya ikaw na nakikinig ngayon, no? Kung ikaw po ay naabutan ng ayuda, ikaw po ay may natanggap na tulong mula sa gobyerno, sana alalahanin mo na hindi sa mismong tao na yon ang galing yung tulong na yon. Yun po ay galing sa kaba ng bayan, sa pondo ng bayan, nilaanan po talaga ng pondo yung mga tao na nangangailangan ng tulong, no? Pero sana po, diba? Sana po talaga, hindi lang ho basta ayuda ang maibigay sa taong bayan. Sana po ay mabigyan po ng magandang pamumuhay, hanap buhay, trabaho, suporta sa trabaho, maayos sa transportasyon, maayos na sistema sa edukasyon, lahat ng mga ka-vibes, diba? Parang ang sarap isipin na dito sa Pilipinas, no, lahat maayos, walang pamumulitika, walang kinukorap, talagang napupunta po sa mga projects na deserve po talaga ng tao yung mga pondo ng bayan, no. Sana ay pagka mayroon pa ng pag-asa ang Pilipinas, sana ay patuloy po tayo na magdasal, ipagdasal natin ang bansang Pilipinas, ang atin hong mga kapwa Pilipino, na magka mayroon po tayo ng maayos na bansa, no, at maayos na mga leader ng bansa. Kasi alam ko, no, paggipit tayo, gusto natin na naaabutan tayo ng tulong, ha. Ito, naisip ko lang talaga to, ha. Talagang parang nalungkot ako bigla na ang dali nating magkaroon ng utang na loob sa mga tao. Which is, dapat pili. Hindi lahat ng mga tao binibigyan ng utang na loob. Ganon, alam mo yun? Kasi diba, parang nabigyan ka lang ng konti, may utang na loob ka na, di ba? Kahit mali, okay lang sa'yo. Kahit ginaganyan-ganyan ka, okay lang sa'yo. Kasi nga, natulungan ka. Na parang kaya mong pagtakpan yung mga kamalian ng tao na yon. Kasi nga, natulungan ka, may pinakita sa'yong maganda. So, forever ka ng ganun. Hindi dapat, mga ka-vibes, no? Sana piliin natin, salain natin, at tingnan natin mabuti, mga ka-vibes, yung sino ba talaga yung dapat natin paniwalaan at sino dapat yung bigyan natin ng utang na loob. Ay nako, nakakalorky. Well, nag-good morning na sa atin dito si Rowald. Hello! Hello, Rowald. Thank you so much sa iyong mensahe and happy listening po. Sa ating mga ka-vibes, ano ba ang inyong reaksyon? Ano ba ang inyong saloobin at nararamdaman sa mga oras na ito? Ipadala po ang inyong mga kwento, ang inyong mga reaksyon, ang inyong mga kasagutan sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang atin pong official Facebook page, GV natin na 0.9FM. Mga ka-vibe sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito, meron po tayong online streaming. Okay, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon nyo makikita ang link para sa ating online live streaming. Isang minuto na lamang bago sumapit ang 10:30 ng umaga. Ito po si DJ Honey. Magbalik tugtugan po muna tayo, ha? Again, ito si DJ Honey sa programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9. Your goodbye. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

ka vibes, no? Rom-com by Rob Daniel. Sino ba ang labis-labis na nananabik dyan na makapiling ang kanilang mga minamahal? Ay! 10:41 ng umaga, mga ka-vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Uy, magandang morning ha, at maraming salamat po sa mga nakikinig simula kaninang-kanina pang umaga. Thank you so much everybody. Pero syempre no, isa sa pamamaraan ng aking pasasalamat sa inyo ay ang batiin po kayo isa-isa. Syempre, si Wills. Hello Wills on the bus, go round and round. Si Wills sabi dito, happy morning DJ Honey pa, shout out sa pinaka...

0: Ay, sino ba ang gusto mong kamustahin? Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating pong hotline number 0926-079-8708 and of course sa ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Uy, sa ating mga ka-vibes ha, kung kayo po ay paalis ng inyong mga tahanan at gusto nyong bitbitin ng radio nyo, eh baka naman parang a weird naman, parang kayo dalalang radyo sa bus or sa batrasko or sa jeep. Well, pwede na po sa inyong mga phones, sa inyong mga mobile phones. Opo, magtungo lamang sa ating Facebook page. Nandyan po yung link para po sa ating online live streaming. Ay, siya ito. Bigandaan muna natin ng isang pagbati. No? Magandang araw po sa lahat ng nasa repair shop ng mga generator po diyan sa Antipolo del Norte, Lipa City. No? Special shoutout po kina Kuya George, no? Kuya Raleigh at Kevin. At sa lahat po ng masisipag na technicians. Oy, thank you so much po. Ingat po lagi. At more power po sa inyo. Thank you so much ha sa inyo pong pakikinig. At syempre sa lahat ng mga nakikinig, team online, team radio ka man, no, ikaw man ay nasa sasakyan, o kung nasaan man kayong sulok ng Pilipinas o ng mundo, thank you so much sa inyo pong mga pagbati at pakikinig dito po sa ating istasyon. At syempre, no, happy Thursday, everyone! Happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanika na lang mga birthday sa araw na ito. Isa pang happy birthday. Well, sa ating mga ka-vibes, sa agad ng tanong ni DJ Honey ngayong araw, sino ang gusto mong kamustahin ngayong araw at bakit? Mga ka-vibes, no, muli magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Pero for now, no, alam ko lahat tayo, parang may na papanabikan na makita sa araw-araw, no? Pero sana magkaroon din po tayo ng pananabik na gumawa po ng tama sa ating kapwa-tao. Diba? Isang pamamaraan to para magkaisa ang buong Pilipinas, maging mabait na lang lahat, no? Para wala ng away, wala ng mga bagay na pwede pong magdulot ng mga hindi magagandang bagay sa atin. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, smile ka na dyan. Mag-smile ka dyan. Kawayan mo ang iyong kaharap. Kawayan mo ang iyong katabi. Para naman masyaran nyo ang isa't isa ng good vibes, diba? Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, happy Thursday po sa inyong lahat. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at 21. Dito lang sa GB99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yarn.
4: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga
4: nito. Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Vibes, 11:20 na po ng umaga ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes! At welcome pa rin, syempre, inyo pa rin nakakasama ang pinakasweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Pinabati natin ang ating team online. Hello, thank you so much po sa inyong pakikinig dyan sa ating live streaming, online streaming. Thank you so much po. Kaya ikaw, kung paalis ka at gusto mong makinig pa rin sa ating radio, sa ating programa, pwedeng-pwede pa rin. Opo, dahil very accessible na ang ating radio, meron tayong online streaming. Magtungo lang sa ating Facebook page, GV99.9 FM, at dyan nyo po makikita yung link mismo sa ating online streaming. Para naman makapagkulitan ka kay DJ Annie sa ating live chat. Pero syempre pinabati natin muli po ang mga nasa repair shop ng generator po dyan sa Antipolo del Sur, Antipolo del Norte sa Lipa City. Special shout out po muli kina Kuya George, kay Rally, Kevin, at sa lahat po ng mga masisipag na technicians, no? Thank you so much po and happy listening at more power po. Nako, kain na po kayo dyan. Masarap na ho ngayong kumain-kain. Mga inat gutom na, no? Pero syempre, no, mayroon po tayong mensahe mula kay 2827. Good AM po, good luck po sa third game. Alim, Senior Division, Men's Basketball, Lipa Inter-Barangay Sports League, mamayang 5:30 PM ng undefeated barangay, pinagtungulan sa Lipa Cultural Gym. Thank you. Thank you so much po sa inyong mensahe. At kung kayo gusto nyo rin magpabati at mag-iwan ng mga mensahe, mag-text lamang po sa atin pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, ang ating official Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message, mag-iwan ng mga mensahe nyo, ng mga pagbati nyo. May gusto kayong batiin ng happy birthday. O baka may gusto kayong patamaan on air. Pwedeng-pwede rin po. No? At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. Nako, ngayon pong magtatanghalian na. Nako, kayo po ay mag-stay na lamang sa inyong mga loob ng bahay. O di kaya naman ay sumilong po sa mga puno, sa ilalim ng puno. Mahangin po dyan, no? Grabe, ang sarap magstay sa ilalim ng puno. Alam ko, karamihan sa atin, naghahanap tayo ng mga lilom na parto, lalong-lalo na siguro yung mga nagpa-park ng sasakyan, o yung mga gusto magpahinga, yung ating mga construction workers, gusto nila magpahinga, ang ating mga vendors, no? Pero, kulang na ang mga puno sa ating lugar. Kaya mahalaga po na ngayon magising tayo sa katotohanan na kailangan natin ng mga puno na magpoprotekta sa atin. No, kasi 'di ba, alam nyo, marami na ngayon ng mga tao na ayaw mag-park sa initan, na iinitan ng kanilang mga sasakyan, 'di ba? Naghahanap sila ng mga puno ng masisilungan, 'di ba? Pero wala na tayong puno, hindi na nakakapagtaka na dyan pumapasok talaga. Hindi lamang dyan, ha, sa pamamagitan niyan na kinakailangan natin ng kalikasan. Sana po ma-preserve pa rin yung mga puno na nakatanim dati. Kung may bago po kayong itatayo, pag-isipan nating mabuti or gawa ng paraan na nakatayo pa rin ng matagal ang mga puno. Ding, ding! Ay, siya mga ka-vibes, muling magbabalik maya-maya lamang muli si DJ Honey. Siyempre, magbalik tugtugan po muna tayo. Mag-party-party muna tayo. Here's Rock the Moon with Shut Up and Dance. Again, ito po si DJ Honey dito lamang. Sa G-9.9. Don't you tell the door. Just goodbye.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
2: That time check is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Magkano ba?
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
4: Kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexidol Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

There you go, mga ka-vibes. Inyo pong napakinggan ang Kailan by MYMP. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan dito lamang sa GV99.9. Your good vibes. At syempre inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Nako, sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, no? Kapag ba tinanong kayo kung kailan ka magbabayad ng utang? Charing, kailan kaya tayo makakaranas ng magandang serbisyo, no? Magandang pamamahala dito sa Pilipinas? Well, hindi ito ang ating pag-uusapan ngayon, kundi ang atin pong segment sa Buzz Talk. Welcome na po sa ating segment na Buzz Talk, kung saan po pinag-uusapan natin ang mga buhay-buhay ng mga kilalang artista at kilalang content creator. Kasi di ba mga ka-vibes, no? Sila, alam nyo, yung mga napapanood natin, napapakinggan natin. May ano yan, may influence talaga sa ating life. Di ba? Kung paano sila mamuhay, paano sila magtrabaho, paano sila magsalita.

meron po yung epekto at nakaka-influence yan sa ating mga sarili. Kaya ito ha, si DJ Honey, nagsasabi sa inyo na piliin niyo po yung mga tao na magi-influence sa inyo. So dapat ito po ay sa mabuti lamang at hindi sa masamang pamamaraan. O, oh, ito na nga, dahil pong usapan natin ngayon sa Buzz Talk, kasi mga ka-vibes, no? Mayroon man, love life o wala, may mga natututunan po talaga na maging masaya kahit mag-isa. O, oh, isa na ako doon, no? Isa na si DJ Honey, kahit mag-isa ako, masaya ako. Hindi ko kailangan ng ibang tao para pasayahin ako, oo. Kaya yan ang sarili ko. Well, tulad po ni Andrea Brillantes, sinabi niya po na kaya niya raw pong mabuhay kahit walang lalaki sa buhay niya at marami raw siyang natutunan mula sa mga nakaraang relasyon. Yes, tama, you're right mga ka-vibes, no? Andrea Brillantes ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi mga ka-vibes, no, ayon ho sa kanya, kaya niya raw mabuhay kahit walang lalaki sa buhay niya. Nako, sino ba dyan ang hindi, ano, kayang mabuhay ng walang lalaki o babae? O, minsan nga, dinadalawa mo pa, tinatatlo mo pa. O, huwag na pagsabayin ha. Huwag na pagsabayin yung mga nililigawan nyo o di kaya naman po ay yung mga minamahal nyo sa buhay, no? Isa-isa lang. Oo, magtira kayo. Kaya nawawalan yung iba, eh. Dinadalawa nyo, eh. Well, yun nga mga ka-vibes, no? Kasi sabi ni Andrea Brillantes, almost 2 years na siyang single matapos ang huling relasyon niya. Sabi pa niya po na mas naging secure na siya ngayon at mas malinaw na raw sa kung anong klaseng love life or anong klaseng love ang hinahanap niya. Yung kaya siyang tanggapin, hindi yung kailangan niyang baguhin ang sarili niya. At alam niyo ba, aminado siya ha na dati raw po ay clingy at needy rin siya sa mga pinagdaanan niya. Pero po ngayon, mas natutunan niya daw pong mahalin at pahalagahan ang kanyang sarili. Ay, may character development. Very good, Andrea Brillantes. Alam niyo, maisingit ko lang ha. Alam niyo, nung bata ko, nasabihan ako, nakamukha ko daw si Andrea Brillantes. Oo, well, bahala na kayo kung mag-curious na kayo kung anong itsura ni DJ Honey. Well, mga ka-vibes, no? Katulad ni Andrea, lahat ng mga single ngayon, no? Alam nyo, normal na magtanong, kailan pa darating yung tamang tao para sa akin? Kailan darating yung lalaki o yung babae na magmamahal sa atin? Pero alam nyo, mga ka-vibes, no? Hindi dapat siya iniintay. Hindi dapat tayo yung tipong nakaabang kung kailan siya darating. Dapat po, pine-prepare na lang muna natin yung ating mga sarili. Kasi okay lang mag-isa. Walang masamang mag-isa. Walang masama maging single. Kung no boyfriend since birth ka man, no girlfriend since birth, o kahit anong no relationship since birth, okay na okay lang yan. Diba? Hindi naman kasi kailangan na pagdating ng 18 mo, oo, kailangan pumasok ka na agad sa relasyon para lang may masabi na someone. Alam nyo, mahalaga rin talaga mga ka-vibes na pine-prepare natin yung ating mga sarili bago tayo magmahal ng iba. Diba? Self-love is important, kaya bago ka magmahal ng iba, kailangan marunong ka ring mahalin ang sarili mo at alagaan. Oo, hindi basta-basta gusto mo lang ng special someone. No. Oo, at saka alam nyo, sa mga may nakarelasyon na po dyan na medyo matagal-tagal na po ulit single, alam nyo, healing from past relationships matters. Alam nyo yon. May mga sugat at trauma po na kailangang ayusin, hindi bit-bit sa bagong relasyon. Kasi, hoy, mahiya ka naman sa balat mo kung papasok ka sa isang panibagong relasyon, pero hindi ka pa pala nag-heal dun sa past mo. Mahiya ka naman. Diba? At saka hindi dapat ikulong yung self-worth sa relationship. Hindi mo kailangan po na magbago o maging ibang tao para lang mahalin.
may mga ganyan po akong kakilala, no, na talagang binabago nila yung sarili nila. Hindi sila kumakain ng ganito para magpapayat, o di kaya naman ay may ibang mga, basta may mga changes sila na ginagawa sa kanilang mga sarili kasi akala nila hindi sila mamahalin kapag ganun sila. Kumbaga, kapag hindi sila nagpaka-sarili sa kanilang mga buhay-buhay. Diba? Tsaka lagi nyo pong tatandaan na ang healthy relationship po ay yung tanggap ka kahit may flaws at past ka pa. Lagi niyang ipanem sa inyong mga kokote, mga kabayos. At saka minsan na, pagiging single po ay hindi kulang, kundi panahon po yan ng pagbuo ng mas matibay na sarili bago pumasok ulit sa pagmamahal. Kahit anong lambig. Kaya sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, no, alam ko medyo nagko-compare tayo minsan na bakit siya may jowa na, bakit siya may special someone na. Tapos minsan, di ba, parang kinakaawaan mo na yung sarili mo kasi nga walang naliligaw sa'yo or walang nagpaparamdam sa'yo ng pagmamahal, no. Pero alam nyo, lagi nyo pong tatandaan na may nakalaang tao talaga para sa atin. Di ba, baka yung tao na yon magaling siyang magdasal na sana wala kang makilalang ibang tao. Diba? Na sana wala kang kausapin na ibang tao para pag dumating na yung perfect timing. Diba? Kayo na yung magtatagpo. Ganon! Oh, baka napapasmile ka na dyan kasi nagkakamayan ka na ng hope, ng pag-asa, diba? Na darating at darating yung tamang tao para sa atin. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung single ka man, huwag kang mag-alala, okay? Hindi lang ikaw ang taong single, marami pa dyan. Baka mamaya yung katabi mo sa jeep or sa batrasko, sila yung makatuluyan mo, o di kaya naman, baka mamaya yung makasalubong mo sa mall, o di ba? Ay siya mga ka-vibes, 5 minuto na lang bago sumapit po ang alas 12 ng tanghali. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Siyempre dito po sa programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang po sa GV. 99.9 Your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1

0: GV 99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang yun nilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
0: GV 99.9.
6: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
7: Uy mga ka-vibes, 12:21 na ng hapon ang oras po natin ngayon sa buong kapuluan po ng Pilipinas. At syempre, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes! Uy, alam nyo, good news muna tayo, no? Dahil panibagong serbisyong medical na naman ang paparating po sa atin. Alam naman po natin, no, sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na po ang kalusugan. At syempre, sa pagbibigay pansin po sa kalusugan, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Inc. na very soon ay magbubukas na po sa Lipa City. They are located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan po natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Hoy, sa lahat ng mga lalabas ngayon ng bahay nila ha, mainit po at syempre may mga namumuuna namang kaulapan. Opo, ang aasahan natin later. Kaya mga ka-vibes, bago tayo lumabas ng ating mga tahanan, bago tayo umalis, magdala po tayo ng panangga sa init at arawan. Ay, parang magkapareho lang naman yun. Init at ulan. Opo. Pero sa mga puntong ito mga ka-vibes, no, atin na pong babasahin ang ating tanong of the day, ang mga kasagutan ng ating mga ka-vibes na sinagot nila, oo,

O mga ka-vibes. Well, kung ikaw ngayon ay may naiisip pa rin na tao na gusto mong tanungin kung kamusta sila, kung anong lagay nila, kung okay pa ba sila, well, mga ka-vibes, no? Pwedeng-pwede pa rin kayong magpadala ng inyong mga kwento or mga kasagutan sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang atin pong official Facebook page, posted po dyan. Opo, sa GV99.9FM, nakapost po dyan ng ating top mat sa ating tanong of the day. Kaya habang hinahanap ni DJ Honey, oo, mag-comment na kayo dyan. Opo, mag-comment na kayo, mag-iwan na kayo ng mga mensahe po ninyo. So, ito muna, no? Mag-usa muna tayo dito sa ating pong nag-text sa araw na ito. Sabi dito ni 123, gusto kong kamustahin si mama ko sa probinsya. Matagal na kaming hindi nagkikita at miss ko na siya. Sana okay lang siya palagi. Uy, 123, sana naman ikaw ay makabisita sa iyong mama. Kung namimiss mo siya, sana bigyan mo ng oras na kamustahin at puntahan ng iyong mother. At syempre, bigyan daan muna natin si 6139. Sabi niya kanina pa to, sorry na. Sabi niya, good morning, DJ Honey. Gusto ka lang bigyan ng mensahe ang aking mga magulang na walang pagod na nagsasakripisyo sa amin. Wow naman! So, sino man po ang magulang ni 6139, no? Isina-shoutout niya po kayo at gusto niya magpasalamat sa inyo pong kapaguran at sakripisyo, mapalaki lang sila. Ganon! Well, sabi dito ni Elaine Aidan, basahin natin, saglit lang mga ka-vibes. Sabi dito ni Elaine Aidan, sabi niya, ay syempre yung mahal ko, pa-shoutout na lang po. Wow! Sana all Elaine may mahal. Oh, shoutout daw, kakamustahin daw ni Elaine ang kanyang mahal. Sabi naman dito ni DJ Joey Boy, si Senator Pia Cayetano po. Wow! Uyo nga! Kasi diba, si Senator Pia ay naging emosyonal sa kanyang privilege speech. Dahil nga po, ay ang minority block daw po, ay hindi man lang daw po nangamusta. Nako, ay... Kaya sa mga nakikinig ngayon, no, medyo naging emotional si Senator Pia Cayetano. So, sana po ma-chat niyo po si Senator at makamusta niyo naman. No? O baka naghahanap po ng pagtatanong. Pero ang pinakabago po na update mga ka-vibes, no, ay nangamusta naman daw po ang minority black sa group chat nila. Siguro, hindi nakapag-online itong si Senator Pia at hindi niya nalaman na may nangamusta naman pala sa kanya. Talaga kayo. Ayaw nyo kasi mag-usap-usap eh. May GC naman na pala kayo. Ayaw nyo mag-usap-usap. Oo. Pero maraming mga tao pa rin ang nagtatanong, no, na takot daw, di ba? Ayon sa privilege speech ni Senator Pia, takot na takot daw. Inabot daw ng trauma sila sa nangyaring pamamaril doon po sa Senado. Pero di ba, may mga selfie pa rin naman sila. Nakasmile nga sila eh. Ganun pala ngayon, opo, yung mga itsura ng mga natutroma at takot na takot. Well, mag-move on na tayo mga ka-vibes. No? Sabi pa dito, magbasa pa tayo dito. Sabi ni dito ni Christine Swaker. Oo. Sabi niya, sila? Okay pa ba sila? Ay, parang gets na gets ko na eh. Yung mga tao sa comment section, nagkakasundo. Opo. Sabi naman dito, may nag-comment din yung crush niya daw. Oh, sino ba yan? Oo. At saka si DJ Yam. Sabi niya, si Papa Red. Papa Red! Alam ko nakikinig ka, kinakamusta ka ni DJ Yam. Well, mga ka-vibes, thank you so much po ha sa mga nagbigay ng inyong mga kasagutan sa ating tanong of the day. Pero alam nyo, na mahalaga kasi ang pangamusta, no? Baka kasi mamaya sanay na tayo, yung parang normal na araw na lang sa atin, yung mga nakakasama natin sa bahay, no? Yung mga nakakatapusan natin noon, or yung mga matagal na natin hindi nakakasamang muli, nakakalimutan na po natin nakamusta. Ito na yung sign na i-text mo na yung friend mo, i-text mo na yung magulang mo or yung kamag-anak mo na kamustahin sila. Baka kasi mamaya meron po silang pinagdadaanan na syempre ang magbibigay sa kanila ng hope o ng pag-asa or ng motivation or inspirasyon na mabuhay dito sa mundo ay ang pangamusta mula sa'yo.
sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako, sana naman ay makamusta natin ang bawat isa. Opo. Kaya ikaw, kinakamusta ka ngayon ni DJ Honey? Okay ka lang ba? Sana okay ka lang. No, alam ko, marami kang pinagdadaanan ngayon. Alam ko, may pinoproblema ka ngayon. Pero lagi mong tatandaan, no, na lilipas din yan. Walang kahit anong problema ang hindi natatapos at nasosolusyonan. Huwag kayong matakot na harapin yung mga bagay, opo, na alam naman natin na minsan, alam naman natin na talagang nakakatakot harapin yung problems, yung mga pagsubok, pero alam nyo, once na malagpasan na po natin yan, ang sarap sa pakiramdam. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, binabati kita ng isang magandang hapon at happy Thursday. Kung meron ka mang pinagdadaanan, huwag kang matakot, okay? At syempre, huwag kang mawala ng pag-asa na malalagpasan mo din yung problema mo. Kamusta ka? Kamusta ang iyong buhay? Kamusta ang iyong kalusugan? Mahalaga po na tayo po ay nagpapatingin. Mahalaga na tayo po ay nagpapacheck up. Kaya magpa-check up na kayo kung saan naman gusto talaga. Well, mga ka-vibes, no? Mahalaga rin na kumustahin ang ating mga kalusugan. Kaya dapat tayo po ay kumain ng healthy na mga pagkain, mag-exercise, magpapawis, maglakad-lakad, at syempre matulog ng sapat. Kinakamusta ko lahat ng mga nakikinig ngayon. Huwag kayong matakot. Kaya magbalik-tugtugan po muna tayo. Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong 12:30 na po ng hapon. Sabi ng Eraserheads, huwag kang matakot. Kaya ito muna ang awiting, huwag kang matakot. Again, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes!

0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Uy mga ka-vibes, 6 minutes na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Welcome po sa ating last push ng ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhin. Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio, ito po si DJ Honey. Well, mga ka-vibes, no, thank you so much sa inyo pong pakikinig simula kanina pang morning. Pero sa lahat, again, paalala ni DJ Honey sa lahat ng mga paalis, sa lahat ng mga may pupuntahan ngayong araw, magdala ng payong para umaraw, umulan, always ready po tayo. And of course, no, magdagdag ingat po tayo, lalong-lalo na ngayon na madali na magkasakit. No, ewan ko ba, na-feel ko na lang kanina bigla na parang ang bilis lang ng buhay, ang bilis na lang natin. Biglang sa isang pitik, pwede tayong mawala sa mundong ito. Kaya dapat magbait, oo, magbait, magpakita na lang ng mabuting papakikitungo sa ating kapwa at mahalin at iparamdam ang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa ating magulang, kapatid, mga tito or tita, sa mga tunay na nagpapakita rin sa inyo ng pagmamahal. Ganon. Ay siya mga ka-vibes, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9:00 ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Ang oras sa buong Pilipinas, 4 minutes na lamang bago mag-alauna ng hapon. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9, Your Good Vibes. And for my bye-bye song, here's Big Mountain with Baby I Love Your Way. Happy Thursday everybody. Bye-bye.

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: GV
6: 99.9.
5: Your good vibes.
7: Good afternoon sa ating lahat, mga ka-vibes. Once again, you guys are still tuned in to the most influential good vibes radio station there is. GV 99.9. Your good vibes. Welcome back sa ating mga ka-vibes, especially from an eventful Wednesday. But today is now Thursday. Get some rest, mga ka-vibes. Get some rest if you can. Again, kayo ay nakikinig sa The Best Request, kung saan, mga ka-vibes, ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, ipadala nyo na ang inyong mga song request or kaya naman mga GV shoutouts, ha? Mga pangalan na nais nyong ipagsigawan ko dito sa radyo. Kaya naman, ito na ang aming hotline, 0926-079-8708. Again, para sa mga mahina ang pandinig. Joke lang, GVGV lang tayo, mga ka-vibes. 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magpalambing. Pero yun nga, open-open pa rin naman ang aming messenger para sa inyong mga mensahe. Pero yun nga, mga ka-vibes, huwag tayong magkahiyaan dito. Shoutout nga pala sa ating isang special song request na si Nathan from Lipa City na nag-song request na agad sa atin. Hindi pa nagsisimula, What Do You Mean by Justin Bieber. At kaya naman, mga ka-vibes, What Do You Mean? What Does He Mean? Pero yon, wag sana natin, mga ka-vibes, yung ating mga nililigawan ay wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sabihin natin ang mga gusto nating sabihin. Ah, wag na tayong maging ano. Let's avoid confusion, mga ka-vibes, and be direct with what we want. A relationship. A happily ever after. Kumbaga. Pero yun nga, pag manliligaw tayo, mga ka-vibes, let's be dedicated, let's be sure, let's be true to our feelings. And wag na natin sana ano, sana sigurado tayo pag tayo ay papasok sa isang relasyon. And that's What Do You Mean, you know, it sort of wrestles with certain themes na kung saan yung mga nanliligaw o yung mga nililigawan ay nakakalito, hindi mo maintindihan kung gusto ka ba o hindi. Kaya yun, maganda na direkta na tayo agad, mga ka-vibes, sa ating mga nililigawan or sa mga nanliligaw sa atin. Yun, mas maganda palang ano yun. Mas fit sa What Do You Mean na song ni Justin Bieber. Alam mo yun, huwag mo nang paasahin kung wala ka nang makitang future or kaya naman tinotopa ka or kaya naman hindi ka pa sigurado. Let them know. Ano, huwag mo silang gawing manguhula or what not. Pero yun, mga ka-vibes, samahan nyo kami sa aming you know, TikTok live mamayang 2:30 PM. Mamaya muna si DJ Rico magti-TikTok live kasi ano, pinapahinga ko muna ang aking bosses, ang aking enerhiya sa naging kulitan kahapon. Sisipin nyo, 4 hours akong dire-diretso na naimik kahit off air. Just to keep you guys up and comfy and satiated. Or what not. Pero yun nga, mga ka-vibes, kayo ay nakikinig sa The Best Request kung saan ang mga kanta ninyo ay bibida ko. Kaya naman, again, for the third time, who's counting? Who cares? Aming hotline, 0926-079-8708. Or again, kaya naman, sa aming Facebook page messenger na GP99.9 FM kayo magpadala. Without further delay, Nathan's song request, What Do You Mean by Justin Bieber. Huwag niyong lilituhin ang inyong mga maniligaw at mga nililigawan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

Mag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Good afternoon, DJ Rico. Kape po tayo. Solid nga. Parang gusto nga ng coffee. Because why not? Yung mga mala Spanish latte para magising agad. Babati po kay Angela B. At pa-request po ng Love Me Like You by Little Mix. Thank you po. And nawala po ata. sorry. Pasensya na, Miss Angge. Pero ayun nga, lahat naman ay bumabalik. Shoutout sa iyo, Miss Angge. And shoutout din kay Angela B. At sa iyong song request na Love Me Like You by Little Mix. Siya nga naman mga ka-vibe. Sana all may ka-love me like you. Alam mo yon, iba talaga magmahal yung mga partner natin mga ka-vibes. Iba yung dating ng good morning nila. Iba yung dating ng masahe nila. Iba yung dating ng comfort nila. Iba talaga ang words, yung impact nila kapag nanggagaling sa taong gusto mo. Ano? Walang kapantay. Walang katulad. Ano, sometimes, and sometimes hindi pa nga natin ma-realize yung halaga ng ibang tao eh, until wala na sila. Ba't ako tumawa? Hindi na nakakatawa yun. Napakaseryoso. Pero yun nga mga ka-vibes, again, si Miss Angge, pinapasyara si Miss Angela B. Siya ang ating number 2, pangalawang song requester, engager sa ating programang The Best Request. Kung kayo ay gustong matulad din, kayo maging pangatlo na magpa-request, ay ito na for the second time ang aming hotline 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo magpadala ng mensahe or better yet sa aming online streaming platform na ma-access din sa aming Facebook page. Again mga ka-vibes, Love Me Like You by Little Mix. Wala talagang kapantay ang mga taong mahal natin o mahal tayo. And sometimes you don't recognize the value of a moment until it becomes a memory. Kaya naman, mahalin natin ang ating mga partner, mga magulang, lahat ng ating mahal sa buhay. Don't forget to show them love, mga ka-vibes. Love Me Like You by Little Mix. Request ni Angge from our online streaming platform only here sa GV99.9. Your good vibes.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Diba? Pag kami.
6: Baka DJ Rico yan.
7: Baka DJ Rico yan.
8: Baka DJ Rico yan.
9: Baka DJ Rico yan.
10: DJ Rico. Rico. Rico.
11: This is DJ Rico. Kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
12: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.
13: What is up again, mga ka-vibes? You guys are currently tuned in, locked in sync with the most influential Good Vibes radio station there is, GV 99.9, your Good Vibes. Hello, hello sa ating lahat. Muli, for the third time, DJ Rico makes his debut here. Currently at 1:50 p.m. Paalala, mga ka-vibes, time check, it's currently 1:50 p.m. Paalala ni DJ Rico, magsiinuman po tayo ng tubig at napaka-G-net para maiwasan ng heatstroke. I-number 2 or i-number 3 nyo na mga electric fan ninyo, or kaya naman paglalabas kayo, magdala kayo ng payong or mag-sunscreen or do both. Better yet, do both, mga ka-vibes. Ha? Iwasan nating maging dehydrated at yun nga, magsiinuman ng tubig. Make sure to meet the 8 glasses a day water requirement to stay healthy. Ayos ba? Pero yun nga mga ka-vibes, welcome back sa atin kayo ay nakatune in sa ating programa na The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Currently mga ka-vibes, we have 4 engagers, si Papa P, si Nathan from Lipa City, si Miss Angge, at si 6139. At lahat yon mga ka-vibes, undoubtedly, all 4 of those engagers in the first hour of our program ay napagbigyan ang song request. Kaya naman, wag na kayong mahiya, mag-drop in, mag-engage, at magpadala ng mensahe sa aming hotline na 0926-079-8708. Again mga ka-vibes, ang aming hotline number ay 0926-079-8708 para sa aming mga song request. Makiisa, makibaka sa ating programa na The Best Request. But yun for now mga ka-vibes, yung mga ipagpatawad mo na pagbigyan ko na, yung ano pa ba isa, Little Mix na Love Me Like You na pagbigyan ko din, yung isang What Do You Mean from Nathan ng Lipa na pagbigyan ko din, pati yung song request ni Papa P earlier na Pluto Projector from Rex Orange County na pagbigyan ko din. Kaya umasa kayo mga ka-vibes na kayo ay pagbibigyan ko. Again mga ka-vibes, for now si DJ Rico muna ang magpapatugtog ng kanyang mga gustong kanta. Kasi why not? Ano, may programa naman nating lahat ito, mga ka-vibes. Ang next song natin is Ikaw at Ako from Johnny Danao. Ang ingay ko daw, sabi ng mga ano, kasama akong DJ, nagkwekwentuhan sila dito. Pero yun nga, from Johnny Danao, one of the highly acclaimed Filipino independent singer, songwriter, composer, and acoustic artist. Napaka-solid talaga mga ka-vibes ng kanyang mga kanta. Mga kanyang compositions is amazing to die for talaga. Kasi mga ka-vibes, yung mga nagpapakasal, talagang ano, agawan sila, unahan sila kay Sir Johnny Danao na kantahin nila itong legendary song niya na Ikaw at Ako. Napakaganda talaga mga ka-vibes. Napaka-soulful, napaka-folk, folk-centered ng kanya mga kanta, and it really brings you back to those times na harana, classic harana yung ginagamit nating pamamaraan upang tayo ay makapangpukaw ng damdamin. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Ikaw at Ako by Johnny Danao, dito lang yan sa GV 99.9. Your Good Vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV 99.9. Your good vibes.
5: Magandang tanghali sa inyong lahat. Sa mga hindi pa kumakain dyan, paalala ni DJ Rico from GV 99.9 na kayo ay huwag magpapalipas ng gutom at uminom ng maraming tubig. Stay hydrated, stay healthy. Reminder from GV 99.9. Your good vibes. Again, the man behind the mic brings you a very thoughtful reminder dito sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta niyo mga ka-vibes ay ibibida ko. Kaya naman, wag na magkahiyaan pa. Tayo-tayo lang naman ang naririnig. Ito na nga pala mga ka-vibes, ang aming hotline number sa mga ayaw ng paligoy-ligoy. Ha? DJ Rico, ilapag mo na ang hotline number na makapagpadala na ako ng song request. Kaya ito na nga mga ka-vibes. Ito na. Oh. Ito na talaga mga ka-vibes. 0926-079-8708. Again, ulitin ko. Abangan nyo. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo magpadala ng mensahe, ng song request, ng mga pangalan, mga GV shoutouts na nais nyong ipagsigawan ko dito sa buong kalawakan. Kaya naman, get right to it. Make the hotline hot. So sobrang init, dapat ay ano, sobrang dami na nag-message sa atin. Pero yun nga, i-shoutout muna natin ang ating panglima. Panglimang engager, panglimang messenger, panglimang tao na nag-abot sa atin ng song request. At yun ay, walang iba kundi si Sir Seferino Lagan. Shoutout kay Sir Seferino Lagan, one of GV99.9's avid listeners, mga solid listeners, OG listeners of GV99.9. Shoutout sa'yo, Sir Seferino Lagan. Gandang hapon, DJ Rico, paplay ng palagi by TJ Monterde. Maraming salamat sa iyong song request again, Sir Seferino Lagan. Maraming salamat for taking some time out of your day to, you know, to engage with DJ Rico, to jive with us, to engage, makibaka, makiisa dito sa ating programang The Best Request. Again mga ka-vibes, huwag mahihiyang gumaya. Bakit na yung maging pang-anim na song requester dito sa ating programa. Again, for the third time, ang aming hotline, 0926-079-8708. Abangan nyo nga pala mamaya ako mga ka-vibes sa aming TikTok Live at around 2:30-2:40 PM. Magla-live si DJ Rico sa TikTok nang maliwanagan ang pagmumukha ng the man behind the mic. Pero yun, for now, let's focus on the song request of Sir Seferino Lagan. Palagi by TJ Monterde. Palagi nyong tatandaan mga ka-vibes na yun, pahalagahan nyo ang inyong mga partner, ang mga mahal ninyo sa buhay, and make sure to provide them the necessary assurance, the assurance that they deserve. Kasi paminsan mga ka-vibes, yung assurance na hinihingi ng mga partner natin ay hindi naman dahil sa nagda-doubt sila, pero sometimes dinadoubt ka nila, they sometimes doubt themselves. Kasi yung kalimitan, inisip na tao, ba't ka ba nagdududa na hindi kita mahal? Eh, mahal kita. Pero yung the thing is, yung duda hindi nanggagaling sa'yo, nanggagaling sa kanila. Sometimes they question their worth. Am I worthy of love? Am I worthy of being treated this good? And sometimes they need, you know, that little push. That little push to believe in themselves. That little push na maniwala sila na, alam mo, deserve ko tong pagmamahal na binibigay ni X, Y, and Z person. Kaya yun, huwag mahihiyang ibigay yung assurance para sa mga taong minamahal natin. That's Palagi by TJ Monterde. Song request is Sir Seferino Lagan na dito nang maririnig sa GV99.9.

Comment and turn signals kapag liriko, and always fasten those seat belts. Always keep safe, ha, mga ka-vibes. Huwag din panaigin ang galit sa daan. Ha? Avoid road rage at all costs kasi lahat tayo may uuwiang mga tahanan. Respectively, of course. Pero yun nga, itong programa natin, The Best Request, kung saan ibibido ko ang kanta nyo, ito'y tugtugan na may konting kwentuhan din. Kaya pagbigyan nyo din si DJ Rico kung ako'y masyadong napapadaldal. Nga pala, mga ka-vibes, after this talk time, I'm actually gonna go live on TikTok. So baybayan nyo ako doon. Jive in with me. Chime in. Join in. Lahat na basta kayo ay makiisa sa TikTok live na GV99.9 FM para makita nyo ang pagmumukha ng the man behind the mic, DJ Rico. Pero yun, for now, pagbigyan na natin ang song request ni JJ na Creep by Radiohead, ha? Sana naman hindi tayo creep, hindi tayo masyadong stalker vibes. Pero ayun, sana tayo yearner. Yun yung panaigin natin, mga ka-vibes, ha? Don't be creepy, but listen to Creep instead by Radiohead. Request ni JJ from our online streaming platform na dito lang napapakinggan sa GV99.9. Your good vibes.

0: Karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30, ayos na. Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
3: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV 99.9,
0: your good vibes.
2: Once more, mga ka-vibes, we are currently live on air here on the most influential good vibes radio station. This is GV 99.9, your good vibes. Happy Thursday, magandang hapon sa ating lahat. Sana naman ay may mga gising na galing siesta, or kung hindi man, di sleep well pa rin. Ewan ko lang kung maririnig nyo na kung maririnig nyo at all itong talk time ni DJ Rico. But again, this is the man behind the mic. Kasama nyo every Wednesday to Friday ng tanghali from 1 to 5pm sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, huwag na magkahiyaan, ipadala nyo na ang inyong mga song request sa ating hotline number na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM, kayo magpadala ng mensahe. Para itong si Sir Jomar Gutierrez, shoutout sa iyo. By the way, Jomar Gutierrez, if you are listening, nag-message si Miss Julie May Despi. Yes, Sir Jomar Gutierrez, may mensahe siya para sa iyo kung nakikinig ka man. Basahin na natin from our online streaming platform. Hi po DJ Rico, babati po kay Papa Jomar Gutierrez na nasa work po ngayon at nakikinig sa inyo palagi. Ingat ka po palagi and stay in good health. Love you po. Pa-request din po ng song na Dance With My Father by Luther Vandross. Thank you so much po. Shoutout again sa iyo, Julie May Despi, and mana ka sa tatay mo. Pareho kayong sweet. Napaka-sweet talaga ng father mo, Sir Jomar Gutierrez, Miss Julie May Despi. And kung paano kanya alalahanin, kung paano kanya isipin, i-include. Lalo na dito, kapag nagme-message siya, lagi kanyang ini-include and sinasama sa mga prayers, sa mga shoutouts, and marami siyang pasasalamat sa iyo. And he is very proud of you. Shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez, for raising such a smart and capable human. And shout out din sa iyo for being a responsible, loving father. We need more of you in the world, Sir Jomar Gutierrez. Shout out sa iyo, and shout out din sa anak nyo. Good health sa inyo pareho. Again, mga ka-vibes, kayo ay nakikinig at nakatune in dito sa The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay bibida ko. Kaya naman, gumaya na din kayo, kasi si Miss Julie May Despi ang pangpito nating engager ngayong tanghali. Ang dami natin mga ka-vibes, nakakatuwa. Partida, wala pa yung TikTok live ah. Eh, live ngayon si DJ Rico. I was live 6 minutes ago. Kung gusto yung bisitahin yung TikTok live, feel free to visit our TikTok page, GV99.9 FM. Sa mga nasa bahay lang at gusto magpadala ng text, ito naman ang aming hotline para kayo ay makiisa pa rin sa ating song request dito sa The Best Request. Again, ang aming hotline para makapagpadala kayo ng mga kanta ay 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Anyway, ibalik na natin sa ating online streaming platform. I-shoutout natin si Nurse of United Kingdom. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagtangkilik mo nitong radio station natin. Alright? Ang dami na natin dito. Shoutout sa iyo, Nurse of United Kingdom. Shoutout kay JM Rosso. And sa iba pa nating tagapakinig dito sa ating online streaming platform. Pati na rin sa TikTok Live. Watching from Japan. Wedi nga. Joke lang. Kung nasa Japan ka man, pahingi naman si DJ Rico ng sushi. Okay? At pautang din. Joke lang mga ka-vibes. Anyway, ito'y tugtugan na may konting kwentuhan din. Kaya kapag napapasobra sa daldal si DJ Rico, I knew it. Japan Nueva Ecija daw. Alam ko na eh. Alam, duda na talaga si DJ Rico eh. Itong taga-TikTok live natin ay... na, pero ayun, it's all love. It's all good. It's all good in the hood dito sa GV99.9. Good vibes lang tayo yan. Japan pala yun. Ikaw talaga. Pero ayun... Again, for the third time, aming hotline ay 0926-079-8708. Magkulitan din tayo sa TikTok Live, mga ka-vibes. Kita-kits tayo doon. Pero yun, ibalik muna natin sa song request. Song request ng anak ni Sir Jomar Gutierrez na si Ma'am Julie. Dance With My Father, dedicated to her father. Only here on GV99.9, your heartwarming good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare, payag ka, maging bombero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
7: Barkada Vibes!
8: GV 99.9.
9: Your good vibes!

Shoutout kay Nurse of United Kingdom na nagpadala na agad ng dalawang song request. Shoutout kay Ajay. Shoutout kay Hosea. Shoutout kay Joshua. Shoutout, yun nga, shoutout kay Riza. Raisan Araneta. My bad. Mispronounced you. Raisan Araneta. I'm a layer, yeah. Shoutout sa inyo. And again, shoutout din sa ating Facebook Messenger. Dito, may nag-message sa atin si Sir Jomar Gutierrez with a long message and a song request. Basahin na natin, mga ka-vibes, ang ating avid listener, the OG, the legend, Sir Jomar Gutierrez, ang unang naniwala kay DJ Rico nang down pa lang siya. Nang 0 days pa lang si DJ Rico, siya yung pinakaunang naniwala sa kanya. Kaya shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. Basahin ko na ang iyong mensahe sa akin. Good vibes afternoon, Lodi ko, DJ Rico. Salamat naman at mabilis na naging popular ang The Best Request. At syempre, ikaw din, DJ Rico. Halos natupad na yung sinabi ko dati na future popular DJ ka sa buong Calabarzon. Kuha mo kasi ang kilite naming mga listener mo. Paplay naman ng Die With A Smile by Lady Gaga and Bruno Mars. Maraming salamat, DJ Rico. Grabe, napaka-heartfelt palagi ng mga mensahe sa atin ni Sir Jomar Gutierrez. Napaka-taas at lakas din ng paniwala niya sa akin eh, ng kanya, sa aking mga kakayahan, sa aking mga, you know, sa aking mga spiel. Eh, nakakatuwa na meron tayong isang solid na taga-suporta dyan sa sidelines. Maraming salamat, Sir Jomar Gutierrez, at tiyak, hindi kita bibiguin sa Die With A Smile song request mo by Lady Gaga. Such a heartfelt song paired with a heartfelt message. Maraming salamat, Sir Jomar Gutierrez. Anyways, sa ating mga TikTok live, ang dami nyo nang pinagsasabi dito. Hindi ko na alam kung anong babasahin ko. Repeat. Al James yun, ano? Sir or ma'am, I don't know. Kay Ajay. Add kita, DJ Rico. Saan? Overall price? Ano yan? Ano, nagbebentahan ba kayo dito? Hindi ko maintindihan mga pinagsasabi ng mga nasa TikTok live natin. But again, shoutout sa inyo. Mga ka-vibes, if gusto nyo ng makiisa, makibaka sa ating programa, specifically sa TikTok Live, punta kayo sa GB99.9 FM TikTok page. And doon tayo, magkita kits at magkulitan. Furthermore, even after I go off air playing the music. Without further delay, mga ka-vibes, pag napapasobra sa daldal, pinabalik sa tugtog. Ito nga naman itugtugan na may konting kwentuhan. For our next song, Die With A Smile, Lady Gaga, only here on The Best Request, sa GB99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9. Yoy! Good vibes!
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan!
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo! Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: G99.9, your good vibes.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV
2: 99.9,
1: your good vibes.
3: You guys are still currently tuned in to the most influential good vibes radio station. That's GV 99.9, your good vibes. Once again, the man behind the mic returns. Para paalalahanan kayo. Ayan, nabanggit ko na yung yung remind. To remind you guys, that is DJ Rico welcoming you sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes, ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, mag-unahan na kayo sa aming hotline number pagdating sa song request, kasi baka magkapila na at hindi ma-play agad yung inyong mga kanta. I-release ko na ba? Ang aming hotline number, mga ka-vibes, ay 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook Messenger na GP99.9 FM lang din ang pangalan. Pwede kayo doon magpadala ng mensahe ng inyong song request or mga GV shoutouts. Or kaya naman sa aming online streaming platform na matatagpuan lang din sa aming FB page. Kanya lang yung link, yung QR code, para kayo ay makakinig, makapakinig dito sa ating radyo. Or better yet, sa ating TikTok Live. Hello sa ating TikTok Live viewers na nakikinig dito sa The Best Request, sa The Man Behind the Mic, DJ Rico. Nakikita nila ang pagmumukha ko. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Agustin. Kasi si Agustin, mga ka-vibes, ay isa sa TikTok Live viewers natin. Si Agustin ay nag-song request ng Tahanan by Addy. Kaya pagbibigyan siya ni DJ Rico. Pagbibigyan siya, ibibida ang Tahanan by Addy. Napakasarap nga naman, mga ka-vibes, to have a person, to have a special someone that we can call home. Diba? Kasi some people are arguing online, and I think there's a heavy truth to it, that that home is not a place but a feeling, and sometimes that feeling can be found within a person. Diba? Ayos ba? Kung ayaw nyo sa kakornihan ni DJ Rico, eh mag-text pa rin kayo ng inyong mga song request dito sa aming hotline, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Or kaya naman sa aming online streaming platform. Or kaya naman sa aming TikTok Live. Parang constipated si DJ Rico. But again, it's all fun and games, mga ka-vibes. GV lang. Katuwaan lang po. Sana naman kayo ay napapangiti ko kahit papaano. Kahit napakainit. Sana hindi ako nakakadagdag sa init ng ulo. But again, without further delay, ibalik na natin, i-play na natin ang Tahanan by Addy na song request ni Agustin. Without further delay, this is GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
7: Kapili nga nito. Makano ba?
8: Ang mahal naman. 20 na lang.
7: Sige na nga nito.
9: Awat muna!
7: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
10: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: GV
13: 99.9.
12: Your good vibes.
14: Again, once again, we are live here on the radio. And kayo ay nakikinig dito sa GV 99.9. Your good vibes, the most influential good vibes radio station. Again, the man behind the mic, none other than DJ Rico, is with y'all ngayong 4:22 PM sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Pa-shoutout nga pala kay Engineer. Pag-greet naman po sa lahat ng Triskelion, sa lahat na nakikinig. Alright, shoutout sa inyo. Maraming salamat, Engineer, sa iyong mensahe dito sa ating TikTok Live. Shoutout din kay Jake. Shoutout kay Vincent. Shoutout kay Hosea. And shoutout kay Ryzen Araneta. Again, kayo ay naka-tune in dito sa The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, may naka-load up ng apat na kanta, apat na song request from TikTok Live. Naka-load na yung Kalapastangan by Fitter Karma, Kahil na Langit by Mackie, From the Start by Leve, and Aura by Four of Spades. Kung gusto nyo yung kayong panlima na dumagdag sa pila ng song request dito sa The Best Request, ay mag-unahan na kayo dito sa aming hotline numbers na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM, doon sa Messenger, pwede din kayo mag-akyat doon ng inyong mga mensahe. Wow, ang sarap naman ng samgyup na pinakita mo sa akin na DJ Robbie. Sign na siguro yan na mag-samgyup na din si DJ Robbie. DJ Rico. Baka sign din yun, mga ka-vibes, na i-treat nyo din yung sarili nyo every once in a while. You know, sabi nga dito sa TikTok Live wag tipirin ang pagkain. Alam nyo yun. Pagkain na nga, titipirin pa. Minsan na nga sumaya, doon patitipirin sa pagkain. Ako, treat yourselves, mga ka-vibes. Treat yourselves. Mapasamgyup man yan or kung ano mang paborito nyong mga putahe na pagkain. Ayos ba yun? But again, mga ka-vibes, this is DJ Rico's second last time, last talk time dito sa ating, sa ngayong oras na ito, kasi mamaya sasamahan siya ni DJ Robbie bandang 4:40 PM. Kaya abangan nyo kami ni DJ Robbie. But for now, let's play the song requests. Shout out kay Engineer ulit na nag-song request ng Kalapastangan by Fear Karma. Again, humabol kayo mga ka-vibes. Ito na ulit ang aming hotline, 0926-079-8708. Alright, magpaka-ba-8. Kalapastangan by Fear Karma, request ni Engineer sa TikTok Live. Dito lang yan sa GV99.9.
15: Oras na
14: your good vibes.

0: That song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik, i-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, i-Biogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
7: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
6: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
7: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
6: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
8: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
6: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
8: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
9: GV 99.9. Your good vibes.
10: And welcome back once more for what might be the final time here on GV 99.9, your good vibes. Hatid ng the man behind the mic, DJ Rico, ang ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta niya po ay ibibida ko. Ayun, shoutout nga pala kay Engineer Andrea. You're currently being heard here live on the radio. Shoutout sa iyo, Engineer Andrea. Na naghala, hello po. Yes, congratulations at engineer ka na. Of course, i-flex natin yung ating mga titulo. Kasi yung mga titulong yan ay pinaghirapan. Masarap ang tulingan pagbigay ng kapitbahay, sabi po ni Smooch from our TikTok live. Shoutout sa ating mga TikTok live viewers na may pila na ang mga song request. Again, mga ka-vibes, kaya ay nakatune in sa The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko, hindi pa huli, para humabol sa mga kanta. Ito na ang aming hotline, 0926-079-8708. Anong number mo, DJ Robbie, para malaman, masabi ko din sa ating mga ano. Ano yan, DJ Robbie?
11: Ang GCash number ko po.
10: Yan, GCash number daw, sabi ni DJ Robbie.
11: Baka naman kasi gusto niyo akong sindan ng GCash.
10: Ayan, si Engineer Andrea, baka padalhan ka ng

0: Mamali yung doktor. Hindi kasi siya manghuhula. Doktor siya, hindi siya manghuhula. So nagkamali siya.
1: Aww.
0: Pero my life right now is... Anyway. Iko-compare ko siya sa wave.
1: Ang alin? Ang buhay mo?
0: Ang buhay ko.
1: Bakit?
0: Wala lang. Agos lang ng buhay, diba?
2: Okay.
0: Sabay lang sa agos ng buhay, everyone.
2: Grabe, ang galing. Pa-request yan, Constantino, kahit ano, Constantino, kahit ano kanta, DJ. Sige, Jenna. Pero yung madaming naka-load ngayon, Jenna, yung mga kanta.
0: Yes. Gusto mo naman pa-load. Pa-load pala.
2: Pero yung DJ, Robby, ano ba yung topic mo mamaya?
0: Well, everyone, wait lang. Hanapin natin ang topic natin mamaya. Pero hanapin ni DJ Robby. Sa ating official Facebook page, mga ka-vibes, kung gusto pong makita. Meron po tayong pub mats. Meron tayong pub mats. Tapos, mag-comment kayo doon kung anong kasagutan nyo. Yes. So, bakit gusto mo nga ba yumaman, mga ka-vibes, DJ Rico?
2: Yun yung topic yan ni DJ Robby mamaya. Bakit gusto mong yumaman? Ay, madaming dahilan kung bakit gusto kong yumaman.
0: Well, how do you define yaman first? Kasi yaman. Maraming definition ng pagiging mayaman.
2: Ay, yes.
0: Diba?
2: Maganda yan. Pwedeng mayaman sa
0: kaibigan,
2: pagmamahal. Mayaman sa pamilya.
0: Exactly.
2: Mayaman sa oportunidad. Mayaman din pagdating sa pera.
0: Exactly.
2: Pero, yun, pag-focusan natin, pera.
0: Okay. Pagpukosan natin ang pagiging mukhang pera. Mukhang pera ka ba?
2: Hindi naman.
0: Mukhang pera. Yeah. Are you proud of it?
2: Proud si DJ Robby.
0: Kung sasabihin niyo si DJ Robby mukhang pera, yes, thank you so much. Ladies and gentlemen.
2: Kasi maya, ayun, may nag-comment sa ating TikTok live si Sir Gerson kasi mayaman yung umagaw ng asawa ko.
0: Oh,
2: oh my gosh.
0: Ang bigat naman nun.
2: Grabe naman yun. Kung sino man yung
0: mayaman. Mabibiro lang naman kami dito. Malamang ang bigat naman
2: kaya
0: nun, Sir Gerson.
2: Ano, grabe naman, ang bigat naman nung in-open up ni Sir Gerson. Sana all mayaman, sabi ni Jenna. Pero yun nga, for me, kaya gusto kong yumaman dahil through money din, besides of it taking care of me, obviously, besides it taking care of my needs, besides of it, of course, taking care of my wants, it gives me the opportunity to take care of the people around me. Yung mga...
0: And people are very special to you. Yes, near and dear to your heart.
2: Yung pamilya ko, yung girlfriend ko.
0: Girlfriend po si DJ Rico. Yes. Ano masari mga ka-vibes dyan? Gusto ba mag-apply bilang isang jowa ni DJ Rico? Well, hindi na po pwede. Pwede na.
2: Yeah, yung close yung application. Pero yun nga mga ka-vibes. Ayun, we want to amass yung ginong mga yaman. Not because...
0: Wait lang, sabi ni Sir Gerson, pinagpalit niya ako yung 11 years namin para sa mayaman.
2: Ay, sabi ni Sir Gerson, pinagpalit daw siya ng 11 years nilang samahan.
0: Alam mo, Sir Gerson, kung gusto niyo mong ikwento yung buhay mo, ikwento mo yan sa aking programa mamaya.
2: Ayun, sabi ni Ryzen, okay, end live na tayo. May jowa na si DJ Rico. Nako. Sabi ni Jake, akala ko bading ka, DJ Rico.
0: Alam mo, akala ko din eh.
2: Aba! Bakit naman? Akala nyo ba ding ako? Not that there's anything wrong with it, pero why? Do I give up that vibe? Kuya, ang sakit-sakit niya. Si Leia, sabi ni Leia. Bakit naman?
0: Anyway, sagutin mo yung tanong ko. Naiinis na ako sa mga commenters natin. Sa nainis.
2: Pero yun, may nagpapashoutout nga pala sa atin. Shoutout kay 6139. DJ Rico, pashoutout naman si Ma'am Ivy Kyong. Shoutout sa'yo, Ma'am Ivy Kyong.
0: Shoutout po, Ma'am.
2: Yeah, binabati. Binabati ka ni 6139. Grabe yung napaka-OA naman ni DJ Robby. Pero yun, DJ Robby, ibabalik ko sa iyo ang katanungan.
0: Hindi mo talaga sinagot.
2: Ang alin?
0: Kung anong anong yung tanong ko? Anong definition mo ng pagiging mayaman?
2: Ayun nga, pagiging mayaman is kapag you have amassed enough riches to be comfortable, to live comfortably, to secure yung needs mo and to attain yung wants mo.
0: So bakit gusto mong maging mayaman?
2: Ayun nga, para matulungan yung the people around me, yung pamilya ko, yung sarili ko, and syempre yung girlfriend ko.
0: Okay.
2: Kaya ako gusto yumaman. Ikaw, okay. DJ Robby, bakit mo gusto yumaman?
0: Well, ang unang-una, ang definition ko po na pagiging mayaman ay kapag kasing yaman ko na ang Laude sisters, ladies and gentlemen. If you know, small Laude, yung mga mayayaman online. Pag mayaman kasing yaman ko na po sina Henry C.
2: Grabe naman yun. Billion pa lang.
0: Ayoko po maging millionaire, gusto po maging billionaire. Alam nyo mga ka-vibes, diba? Nung bata tayo, tinatanong tayo ng mga teachers natin, what do you wanna be when you grow up? Ang nakalagay po sa akin ay billionaire.
2: Tunay.
0: Billionaire by Bruno Mars.
2: Billionaire by Bruno Mars. Ako nakalagay doon, piloto.
0: Diba, gusto ko talaga maging billionaire eh. Kasi mukha po talaga akong pera, ladies and gentlemen.
2: Grabe.
0: Proud of eh.
2: Grabe, proud na proud si DJ.
0: Pero yung billion ko ha, USD.
2: Ay, grabe.
0: Mas malakas
2: talaga. Eh, talagang nasa Forbes ka na.
0: Mm-mm. At yun nga, pero marami nga tayong, kagaya na sabi ko kanina, marami tayong definition ng pagiging mayaman.
2: Aha.

0: pagiging mayaman sa pagmamahal, sa kaibigan. Pero alam mo, DJ Rico, well, ang masasabi ko mayaman na talaga ako, yung medyo realistic ha, na paraan. Okay, seryoso na tayo mga ka-vibes, ladies and gentlemen. Is, I know na magiging secure na yung buhay ng aking family. Kasi alam mo ma, right now mga ka-vibes, medyo hesitant pa ako in a sense na how our future is gonna be like.
1: Yung certainty ng inyong future.
0: Financially to ha.
1: Yes.
0: Kasi nga, yung bumubuhay sa amin, though I do have a stable job, diba, DJ tayo dito.
1: Yes.
0: Pero, yung funds talaga is coming from my parents. Sila talaga yung bumubuhay sa amin. And, naiyak ako, wait lang.
1: Ayan, naiyak si DJ Robby.
0: Pero yun na nga, pag naiisip ko yung mamaman ako, if ever na mawala man ang parents ko, na sana wag naman very soon. Sana hindi sila kunin. Kung ako mauna, pwede.
1: Wag naman. Grabe ka naman, DJ.
0: Pero naiisip ko na maging mayaman ako is, if mawala ang parents ko, kaya ko nang
1: tumayo sa sarili mong mga paa.
0: Exactly.
1: That's beautiful. Sa totoo lang, kinakatakot ko din yan ni DJ Robby kung kaya ko na ba talagang mamuhay mag-isa. Not just in the financial sense, financial aspect, pero like ako. Like ako lang talaga, me against the world, travel by myself. Kasi, yes, to a degree, kaya kong lumabas, pumasyal kung saan man. Pero can I do that for the majority of my life? Or in a new territory sa ibang bansa? For example, sa Taiwan, sa Indonesia, sa Singapore, sa Amerika, na ako lang, na hindi kasama yung mga mahal sa buhay.
0: So, nagpa-plan ka na mag-OFW?
1: Hindi naman. Hindi pa naman.
0: Na Pilipinas.
1: Sinisigur ko pa lang
0: yun. Huwag ka mag-alala, naiintindihan kita.
1: Oh, naiintindihan ko din ang sarili ko.
0: Kasi gusto ko na rin umalis eh.
1: Pero pasahin muna natin yung mga messages natin sa TikTok Live kasi nagbibigay din sila ng malulupit na insights. Ang sabi ni Miss Jenna, sana all mayaman sa pagpamahal sa parents kasi ako hindi ko feel pagmahal sa parents and kapatid ko lang. Ano? And kapatid ko sa pagmahal nila? Ano yung DJ Robby? Ikaw nga magbasa. Hindi ko maintindihan.
0: Hindi ko maintindihan. So, iskawin pa
1: na. Pero yun, I think what I can read kay Ma'am Jenna is hindi niya naramdaman
0: yung pagmamahal ng parents, even her siblings.
1: Kahit yung siblings daw ni Ma'am Jenna. Pero grabe yun, ano? Mahirap nga namin yun, mga ka-vibes. Like, para sa akin, ha? Mawala na lahat yung
0: friends.
1: Kulangin na ako sa yaman, sa totoo lang. Pero kapag kapos naman sa pagmamahal ng pamilya or kaibigan, nako, mahirap. Iba yung level ng sakit nun. Sa
0: lalo na kapag, family mo.
1: Oo, lalo na
0: diba
1: talaga
0: kasi kapag sabi nila, family first.
1: Family first.
0: Napakalalim, diba? Pero true naman mga ka-vibes, diba? Dapat ang first line of defense natin is dapat talaga family natin.
1: Yes,
0: ang
1: correct.
0: Ang una nating masasandalan.
1: Masasandalan.
0: Masasandalan. Sa oras lang nang may mga problema tayo mga ka-vibes ay dapat ang ating pamilya.
1: Okay, tamang-tama. Pero yun nga, kay sinabi din ni Ryzen Araneta, yung definition niya din ng bakit gusto mong yumaman or yaman is financially stable or you can buy all your needs. Para sa akin, hindi buy ang all your needs. Yun ay secure. Kasi yung mga needs ay necessity, yung mga non-negotiables. Alimbawa, yes. Tubig, kuryente, pagkain.
0: Bills.
1: Yun ay secure. Pag buy, dapat wants. Yung wants mo, yung Samgyup, for example, yung magaganda mong...
0: Parang ano bang binabagit yung Samgyup, ba? Kikrave ko yung Samgyup.
1: Pinakita mo kasi sa akin kanina yung Samgyup, DJ Robby. Kaya...
0: Alam nyo ba, mga ko, hindi na ako kumakain ng Samgyup. May story kasi yon. Kasi alam nyo, pag mga only foods, kagaya ng Unlimited, kagaya ng Samgyup, meron silang bayad pag hindi mo naubos yung order mo.
1: Bakit nabiktima ka nun?
0: Nabiktima ako nun.
1: Magkano yung binayaran mo? 150?
0: Hindi, ayoko mabiktima bilang isang certified kuripot. Kasi nga mga pera tayo, ayoko magbayad na. Nagbayad na ako.
1: Dapat sila yung malugi sa atin.
0: Dapat sila yung malugi sa atin. Umorder yung kasama ko ng isa pang order pero wala siyang kinain.
1: Nako.
0: So ako lahat ang kumain nun. Ang dami nun.
1: Alam mo, pwede natin pag-usapan yung mga ganang kaibigan, yung mga types of kaibigan sa Samgyup, yung sila yung tagaluto, yung si order pero hindi naman nauubos, mga ganun.
0: Oo, takaw tingin lang.
1: Yun, takaw tingin. Marami akong kaibigan ganun. Sabi ni Smooch sa ating TikTok Live, pag mayaman na ako, di na ako mag-worry na baka mawala ng work bukas. Ay, magandang ano yan. True. Maraming salamat, Smooch, sa iyong insight. Magandang definition din yan kung bakit gusto nating yumaman. Yung comfortability and certainty na kahit mawalan ka ng trabaho, bukas ay alam mong okay ka. Bukas makalawa, alam mong okay ka. In the next week or month, okay ka, panatag yung iyong loob. Maganda yun, Smooch. Maraming salamat sa iyong insight. Isa pa yun, mga ka-vibes. Pero kayo ba, mga ka-vibes? vibes. Bakit nyo nga ba gustong yumaman?
0: Yan mga vibes. Kung gusto nyo pong sagutin ang question of the night, ay sumama kayo sa akin pong programa alas 6 hanggang mamayang alas 9 ng gabi.
1: Yes.
0: Pagkatapos po ng Up Up Pilipinas. Kaya naman mga ka-vibes, manatili lamang kayo nakatutok sa GV 99.9 FM.
1: Omsim! Anyways, mga ka-vibes, kayo ay nananatiling nakatutok dito sa The Best Request kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, wag natin biguin ang ating mga TikTok Live viewers dahil marami silang ipinilang kanta, inilaban na kanta dito sa ating programa. Again, kita-kits tayo. Same time tomorrow, mga ka-vibes, sa Friday. Wednesday, Thursday, Friday, 1 to 5 p.m. Same time. TikTok Live din si DJ Rico. Pero ayun, huwag na natin patagalin. I-play na natin muna ating commercials bago ulit ang ating mga song requests. Coming up next after the commercials is Aura by 4 of Spades. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibe.
2: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travelworthy PH.
3: Travelworthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
4: GV 99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Kilo nga nito.
4: Awat muna! Ah!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexidol Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Rica Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Happy Thursday evening, ladies and gentlemen. Right now, you're listening to DJ Robbie sa inyong pinakaboritong tambayan on air. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Kaya naman mga ka-vibes, how's life has been to you? Mabuti ba ang buhay para sa inyo mga ka-vibes? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan? Well, kung gano'n naman mga ka-vibes, ay mabuti for you. Good for you, ladies and gentlemen. Very good tayo dyan. Pero kay DJ Robbie, kasi DJ Robbie po ang inyong tatanungin, ang buhay ko ay parang isang wave. Oh, wave. Kaya mo yun. Kasi August, sunod lang tayo sa August ng buhay. O kaya naman, balon. Kasi, well. Ang corny ko. Ang corny. So, eto nga, ladies and gentlemen. Kung kumusta naman ang inyong mga buhay, mga saloobin nyo na gusto nyong i-share kay DJ Robbie, sa araw na ito, sa gabing ito, habang tayo nag-uusap ng ating pag-uusapan para sa gabing ito, ay pwede nyo po yung share sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa aming pong official Facebook account, it's GV99.9FM. At para naman sa ating team online, pwede nyo pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs online through our online streaming platforms. Kaya naman, you can visit our official Facebook page at i-follow nyo na din mga ka-vibes at GV99.9FM. At makikita nyo po doon one of our pin posts na kalagay ang aming online streaming platform. So, eto na nga mga ka-vibes, ang ginawa ni DJ Robbie para sa araw na ito. Medyo nakakapagod nga yung araw na ito para sa akin eh. Kasi nga, first and foremost, isashare ko na rin ang buhay ko sa inyo mga ka-vibes. Since programa ko naman to, wala din naman kayong choice. So, I had a chance to meet up with my friends, my college friends, pero hindi po sila graduate ha. So, sila ngayon ay nag-thesis, kasi nga thesis season nga ngayon mga ka-vibes. Marami sa ating mga ka-vibes na college student ang nag-bisibisihan dahil sa thesis. Ang daming mga college student ang bumibili ng mga instant noodles at pinapagawa sa kanilang leader ang kanilang thesis. Pero kayo naman mga ka-vibes ha. Good luck sa inyong mga final defense, mga oral defenses dyan. Sana magaling kayong mag-oral defense. maging magaling tayo maging oral defense ha mga ka-vibes. Dahil, syempre kailangan yan, prerequisite yan mga ka-vibes para tayo ay graduate. And one of the things na na-enjoy ko during my college years, ang paggagawa po ng thesis. I don't know lang mga ka-vibes. Kung nagyayabang man lang ako, hayaan nyo na ako. Kasi si DJ Robbie, na-enjoy ko po yung paggagawa ng thesis. I don't know kung inline lang talaga sa skills ko ang pag-research, ang pagtatanong sa ibang tao tungkol sa aming topic at sa aming research subject ay naging madali para sa akin po ang gawin ng aming thesis. Diba? Ang yabang ko. Pero good luck sa ating mga ka-vibes na naggagawa ng thesis ngayon. Kung kailangan nyo ng tulong, pwede nyo pong i-hire si DJ Robbie. Tutulungan ko kayo basta mag-send lang kayo sa aking GCash. Parang lahat kasi ngayon mga ka-vibes, kailangan na talaga ng pera bago tayo gumalaw. Aminin, ganun na ngayon sa buhay natin ngayon. Parang lahat ng konting kibot kailangan bayad. Diba? So napakahirap nga naman ng buhay natin ngayon. At napakahirap din yumaman. Pero alam ko mga ka-vibes, karamihan sa atin or lahat tayo ay pinapangarap natin maging mayaman. Well, sino nga ba ang hindi, mga ka-vibes? Diba? Ang simula pagkabata pa lamang, alam nyo ba, ang pangarap na natin ay, natutuwa ako, naalala ko yung story na yun. Okay, isha-share ko sa inyo. Okay, magkala lang. Ito na nga, simula pagkabata pa lang natin, ay pinapangarap na natin na magkaroon ng magandang buhay para lang sa ating sarili at para sa ating pamilya. Diba? Ganun tayo, mga ka-vibes. Well, eto lang ako bakit ako natawa kanina. Kasi alam nyo ba, nung bata, tinatanong tayo ng mga teachers natin. Nung elementary, basic education, tinatanong tayo, since walang muwang ang taon na to, sinasalang mo mga tao na to. Nung tinanong ako ng teacher ko, kung ano nga ba ang gusto ko paglaki, ang sinagot ko lang talaga ay maging bilyonaryo. Mga pera si DJ Robby, and I'm proud of it. Well, sino bang ayaw ng pera, ladies and gentlemen? Diba? Bilang isang pinalaki ng bilang isang Nepo baby, diba? Nepo baby tayo, hindi tayo Nepo baby. Kaya naman shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na hindi makarelate dahil sila ay pinanganak na may gintong gutsara sa bibig. Silver spoon ba yun o gold spoon? O kung ano man, kung gaano karami ang inyong pera, nakadepende yon. Kung maraming marami, gold spoon. Kapag medyo middle class, upper middle class, silver spoon na. Kaya lang sa mga mayayaman natin dyan, ha? Sana all sa inyo.
2: Uy, sana all!
1: Hindi nyo naranasan yung buhay naming mahihirap. Pero yun na nga mga kapatid. Nung bata ako, pangarap ko talaga ay maging billionaire. Nakalagay ba yun sa aking pabil? Eh? Billionaire ha? At saka gusto ko USD. Kapal na mukha, USD talaga. So yun na nga kapatid. Kaya naman lahat tayo for sure ay pinapangarap natin maging mayaman. Sino bang may ayaw na magbigay ng magandang buhay para sa kanilang anak at para sa kanilang mga family. So yan po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito mga ka-vibes. Bakit nga ba gusto mo maging mayaman? Though parang kung iisipin nyo mga ka-vibes, since gusto nga natin lahat yumaman, bakit kailangan mo tanongin DJ Robby kung bakit gusto namin yumaman? May paki ka ba? Actually wala. Pero alam nyo mga ka-vibes, kasi ang pagiging mayaman naman is there's a lot of meaning. Diba? Pwede natin siyang i-define in different ways. Meron tayong pagiging mayaman sa pagmamahal, pagiging mayaman sa kaibigan, pagiging mayaman sa simpleng pagkakaroon lang ng mga survival needs natin, mga physiological needs. Ay, if you consider yourself na pagiging mayaman in having all of those physiological needs, di ba hala kayo ka-vibes? So, meron talaga tayong napakadaming definitions sa pagiging mayaman, mga ka-vibes. Kaya naman ang ating question of the night, bakit nga ba gusto mo maging mayaman? Para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa aming official Facebook account, it's GV99.9 FM. Ala, nahulog yung phone. And later on, babasahin ko po ang inyong mga messages. Or kung may mga pa-GV shoutout kayo dyan, ay pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes. Or if you wanna play your favorite song here in the radio, ay please let me know. And I'll do it for you, mga ka-vibes. Kaya naman ang hinihintay nyo, mag-message na kayo. Anyways, speaking of your favorite songs, this is News by SZA. One of my favorite songs of all time. Kaya naman mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. Once again, my name is DJ Robby. All here, GV 99.9. Your Good Vibes.

0: TV99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
5: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
6: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
7: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
6: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
7: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
6: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!
10: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
7: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
11: mula sa mainit na palitaan.
12: Kayo ay nakatutok sa GB
13: Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ
12: Paano ka lang pagpapatigil sa bullying-bullying
13: patuloy ang
12: para sa detalye ng
7: hanggang sa umagandang kwentuhan.
14: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
7: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
15: DJ Frankie
7: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
16: Welcome back to my program, everyone. This is DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:36 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Thursday night to each and every one of us. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Oo, kasi konting panahon na lamang mga vibes. Yes, mag-weekends na. May mga plans na ba kayo this upcoming weekends? Yes, may mga plano na ba kayo? Plano nyo bang kumala with your family, with your friends? O kaya naman ang inyong mga jowa? Eh, di sana all may jowa.
9: Uy, sana all!
16: Pero no matter what, everyone, nawa ay every day, ay ramdam nyo yung good vibes na hatid ng mga DJs dito po sa GV99.9. Sana nararamdaman nyo mga vibes ang aming mga paghihirap. Okay. Napasahin kayo at mabigyan kayo ng good vibes dito sa radyo. Over naman. Anyways, for today's episode, napapaliw na ako. For today's episode, mga ka-vibes, ang ating pong question of the night or ang ating pag-uusapan is about bakit nga ba gusto mo na maging mayaman? Kasi alam niyo mga ka-vibes, feeling ko yung ganitong topic is very relatable. Relatable sa ating lahat, hindi dahil universal siya. Bagkos at some point of our life ay natanong na rin sa atin o natanong na rin natin ito sa ating mga sarili. Pero alam niyo ba, one of my observations, well, observation ko lang naman ito mga kapatid, kung mag-agree kayo o hindi, eh, di bahala kayo sa buhay niyo. Pero one of my observations, mga ka-vibes, pagdating po sa yaman, parang iba talaga yung definition ng yaman, no? Parang iba-iba lang definition natin ng yaman in a sense na it depends kung paano ka pinalaki, saan ka pinanganak. Kung ikaw ay pinanganak na mayaman, syempre sana all sa iyo. Ikaw,
9: uy, sana all!
16: Ikaw na ang anak ng Diyos, ikaw na yung malang problema sa mundo. Oo. Ikaw na ang pinanganak na may silver na kutsara sa bibig. Pero mga ka-vibes, kung ikaw ay pinanganak kagaya ni DJ Robbie na dukha, na mas mahirap pa sa daga, over naman. Ay iba mo talaga ang definition natin ng yaman. Welcome si DJ Robbie po, ang inyong tatanungin mga ka-vibes. Ang definition ko po ng yaman is, kapag tumanda na ako, gusto ko, parang naiiyak ako, no? Kapag tumanda na ako, gusto ko makita yung parents ko, yung aking mga kapatid na nagpatuloy na nag-thrive sa buhay. Kasi alam niyo mga ka-vibes, ang hirap po mawalan ng mga mahal sa buhay. Yan ang na-experience, yan ang na-realize ko this past few weeks. Kasi some of my relatives is nakakapag-post sila ng mga loss. Pagdating nag-grief sila sa kanilang mga loved ones and family members. And naisip ko rin na parang hindi ko makaya or hindi ko kakayanin if one of my family members ang mawawala sa akin, kapas. Kasi napakahirap nga naman daw ang mawala. Alam niyo na pabalo na si DJ Robbie. Kanina nag-joke, tapos bilang nagiging serious, diba? Kaya naman mga kababs, ano bang inyong definition ng pagiging mayaman? Or kung meron nga ba kayong, what do you call this? Mga redefining moments pagdating po sa yaman, mga kababs. Kasi yan ang ano pag-uusapan para sa gabing ito, ladies and gentlemen. Oo. So please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. At para naman sa ating team online, pwede po kayong sumama. Mag-message lamang po kayo sa ating comment box dyan sa baba. Anyways, mga kabayos, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, for sure, si Ale Sakanto ay gusto ding yumaman. This is Ale by Bloomfield. So once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman.

0: This is still DJ Robbie sa akin pong programa ang Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa mga kablaan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Karaman good vibes evening to each and every one of us. Nawa ay masaya ang inyong mga puso right now. Alam niyo mga vibes, kung nagaanap kayo ng reason para maging masaya, ay hanapin niyo si DJ Robbie. At papasayahin ko kayo. Ay, iba yun. Ibang klaseng saya. Anyways mga vibes, happy Thursday night para po sa ating lahat. So, eto na nga po ang aming pinag-uusapan para sa gabing ito. Ang aming pong question of the night is, bakit nga ba gusto mo na maging mayaman?
1: What?
0: Bakit ba DJ Robbie tinatanong mo pa yan? Ay, alam naman natin na halos lahat tayo gustong-gusto natin maging mayaman. Well, mga ka-vibes, totoo naman yun. Hindi siya universal, pero for sure, lahat kayo ay makaka-relate dito sa ating pinag-uusapan dahil some point of in our life, naisip nyo na din kung bakit nga ba gusto nyo yumaman at gusto nyo nang yumaman ka-vibes. So, pwede nyo sagutin ang ating question of the night. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number at 0926-079-8708 or sa aming official Facebook account kayo mag-message sa GV99.9 FM. And later on in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, I'll be giving you your shoutout, and I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes. And speaking of reading your answers, eto na nga, basahin natin ang inyong mga messages kay DJ Robbie. Sabi ng aning ka-vibes sa si 5210, gusto kong yumaman para hindi na mapagod ang magulang ko sa trabaho. Palakpakan naman natin si 5210. Alam niyo mga ka-vibes, isa din sa mga reason kung bakit gusto natin yumaman bilang isang mga Pilipino ay sobrang lala na family ties talaga natin. Nakita natin kung paano naghirap ang ating mga magulang. Kaya naman, we wanna give back to them. So mga ka-vibes, most of us ay hindi lang gusto yumaman para sa ating mga sarili. Bagkos ay para mag-give back din tayo para sa ating mga magulang at sa ating pamilya. Kasi alam niyo ba, hindi naman talaga natin gugustuhin maging mayaman kung wala tayong pamilya. Over naman. Ako, kahit wala akong pamilya, gusto kong yumaman eh. Pero alam nyo mga ka-vibes, yung main reason naman talaga kung bakit tayo yayaman or gusto natin yumaman ay dahil para mabigyan ng comfortable life ang ating pamilya. Imagine mga ka-vibes, growing up, I know some of us ay makaka-relate dito. Kung hindi ka naman nakaka-relate, edi ewan ko sa'yo. Kasi pinanganak kang may silver spoon. So sa ating mga ka-vibes na makaka-relate na kung saan pinalaki tayo ng ating mga magulang through hardships. Talaga namang hindi natin naranasan ang lechon kapag may birthday hand, diba? Yung ganong moment mga ka-vibes na hindi tayo napapayagan sumama sa mga group activities sa school kasi nga kulang sa budget. Right now medyo nakakatawa na siyang pa i-recall sa ating mga memories. Pero nung mga panahon na yun, talaga namang medyo nangiyak-iyak na tayo kasi gusto natin sumama sa mga field trip, educational tours, pero hindi tayo makasama dahil kulang nga sa budget ang ating family. At kaya naman mga ka-vibes, isa yun sa mga nagmulat ng ating mga mata na hindi nga pala tayo pinanganak na mayaman bagkos tayo ay mga nepoor baby. Hindi tayo nepo baby, mga nepoor baby. Nakamana na kahirapan ng magulang at generational trauma na din. Imbes sa generational wealth, ang iyong maimana sa iyo, generational trauma ang iyong nakuha. Anyways, ayon naman sa aning ka-vibe sa si 6617 DJ. Honestly, ang gusto ko lang talaga ay mabuhay ng hindi nag-aalala sa bills. Palak pa nga naman si 66700. Alam niyo mga kabayos, napakahirap nga din, no? Na every time nasasahod tayo, napupunta lang yan sa ating bills, napupunta lang yan sa ating mga bayarin. Para natin ma-experience yung buhay. Para natin ma-experience yung luxury ng life ka-vibes. Diba? Napakasarap kayang mabuhay. Pero kung ganitong buhay na kung saan every time na magpe-pay out ka, isipin mo bills, bills, bills, bills, groceries, groceries, groceries. Diba? Bayarin, bayarin, bayarin. Sa ating, ba't nasayaw ako? diba, sa ating buhay, diba, after ng sahod, labas ng uli, walang savings, ganun talaga minsan ang buhay, mga kapas. Kaya naman nakakalungkot, kaya naman gustong-gusto natin makaalis sa ating kinasasadlakang paghihirap. Maraming salamat, 6170, sa iyong mensahe. At basahin naman natin ang mga mensahe ng ating ka-vibes dito sa ating TikTok Live. Yes, right now, live na live po si DJ Robby sa kanyang TikTok Live. Sabi naman ni Sogo Tayo, Suki, musta na? Hoy, hindi ako napunta dyan. Yan, nahuli ba talaga si DJ Robby? Hoy, hindi ako pumapunta dyan. Pag-busy. Pag-busy lang pala. Tapos sabi naman ang ating ka-vibe sa si Kirvin, kaya healing inner child na lang pag may word na. Uy, alam mo, true yan. Diba? Nagiging luxury na rin sa atin or nagiging gawi na rin natin yung healing inner child. Yung healing inner child po, mga ka-vibes, ito po yung ginagawa natin, yung mga bagay na kung saan hindi natin nagawa noong tayo ay mga bata pa dahil kapos tayo sa budget. Kaya naman, let's hear our inner child kung meron talaga tayong budget, mga ka-vibes. Gawin nyo yung mga gusto nyo, oo, na hindi nyo nagawa nung kayo ay mga bata pa dahil sa restrictions ng ating pamumuhay. Nagkaroon nga tayo ng ano, diba? Ng trend. You are rich in life because. Tapos susundan mo yun, ka-vibes. So, yan ang ating magiging tanong bago tayo magpaalam sa ating talk time. You are rich in life because, mga ka-vibes, dugtungan nyo yan. Pwedeng ang sagot nyo ay, you are rich in life because you get private moments for yourself. O kaya naman, rich in life because I get to do a social media detox. Diba? Ganong klase ng fill in the blanks. So, kaya naman, mga ka-vibes, sagutin nyo po ang ating fill in the blanks. Sa ating hotline number, mag-message lamang po kayo sa ating 0926-079-8708. Inuulit ko po, it's 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on, in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Mag-text na. Anyways, let's move on. Let's move on at magbalik tugtugan na po muna tayo, mga ka-vibes. For your next song, ito po ang awitin ni Sabrina Carpenter na When Did You Get Hot? All here, GV99.9. Your Get Vibes.

0: KGV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano
2: ang mahal naman. 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Uy, tol! Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
11: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
10: Pero, puro pangit lang yung pwede.
12: Ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun.
14: Hello? Sa GV99 po ba ito?
15: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
16: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
17: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
17: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
16: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
19: You are listening to DJ Robbie.
20: Welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:34 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Thursday evening to each and every one of us. Yes, palapakan natin ang mga sarili dahil dyan. At palapakan nyo din ang aking namamasang kilikili. Hindi ko alam kung baka namamasa ang aking kilikili. Air condition naman itong aming estasyon. Oo. Siguro it's a sign na kailangan ko ng maligo. At siguraduhin regular tayong naliligo. Kasi maawa na sa ating mga katrabaho. Kaya naman mga ka-vibes ha, kung ikaw ay hindi regular na naliligo, there's something wrong talaga. Lalo-lalo na mainit ang panahon na ating nararanasan mga ka-vibes. Kaya siguraduhin po natin na lagi po tayong naliligo. At yung naliligo dapat ay may sabon. Baka kasi ang iyong mantra sa buhay ay ligo now, sabon later. Hindi po pwede yun mga ka-vibes. Very wrong. Dapat kasama ng paliligo ay ang pagsasabon. at paghihilod at pag-shampoo at paghihisaw, mga ka-vibes. Importante po ang ating hygiene, mga ka-vibes. Dahil it says a lot po sa ating personalidad. Imagine kung ikaw ay hindi naliligo at amoy ano ka dyan, amoy bakto, di ba? Ibig sabihin, hindi mo pinangangalagaan ang iyong sarili at wala kang pakialam sa kung anong iisipin ng ibang tao. Though, importante nga naman na hindi mo masyadong iniisip ang ibang tao, mga ka-vibes. Pero sa ganitong aspeto po na kung saan sariling katawan mo na ang iyong hindi pinangangalagaan, ay mga ka-vibes, siguro wala ka ding pake sa future mo. Sabi ng aning mga ka-vibes, ni dito sa aring TikTok Live, si Kaiser Sky, sabi niya pa shoutout daw. Pag shoutout ba, sinisigawan? Shoutout sa'yo, Kaiser Sky. And yes, you heard it right, mga ka-vibes. Si DJ Robby is currently live on our TikTok Live. You can visit at makipagkwentuhan at makiparbara gulan kay DJ Robby po on and off air. Mag-search lang po kayo sa aming TikTok na GV99.9 FM at makikita nyo po doon ang napakasarap na si DJ Robby. Anyways, mga ka-vibes, ang ating mga pinag-uusapan para sa gabing ito ay bakit nga ba gusto mong maging mayaman?
3: What?
20: Baka naman right now iniisip niya, mga ka-vibes, bakit nga ba tinatanong ni DJ Robby kung bakit gusto namin maging mayaman? Eh, syempre, lahat naman tayo gustong maging mayaman. Pero mga ka-vibes, may different definition po ng success din tayo at pagiging mayaman. Kasi alam niyo, mga ka-vibes, kanina nga, ay naiwan ko sa inyo ang isang fill in the blank. So, ako lang yung DJ na nag-iiwan na fill in the blanks. Kasi nga kanina, naging usong trend online na you are rich in life because blank. So, sinabi ko sa inyo kung baka naman gusto niyo yung dugtungan, mga ka-vibes. Kasi meron nga tayong different reasons kung bakit tayo makukonsider natin ang ating mga sarili na mayaman sa ating buhay. Kaya naman, mga ka-vibes, ayon po dito sa ating mga ka-vibes, you are rich in life dahil you get private moments for yourself. Isa yan, mga ka-vibes, sa ibig sabihin nga naman para sa ating ka-vibes, hindi ko nasasabihin kung sino, ay rich moment na daw yun ng kanyang buhay. Kasi alam niyo, mga ka-vibes, si DJ Robby, I can relate to it. In a sense na, wala po akong private moment growing up. Kasi nga, yung aming kwarto ay aaming sala din. Oo, mga ka-vibes. Nakakatawan man isipin ngayon, pero before, mga ka-vibes, wala po kaming sarili-sariling kwarto. Kami po ay natutulog na lamang sa sala. Lahat kami talaga, buong apat kami doon na lahat kami ay nasa sala. So wala talagang private moment. At saka paglabas mo ng sala, CR na. Paglabas mo ng sala, dining room na. Oo, ganoon ang bahay namin na pamumuhay before, mga ka-vibes. So ngayon, naiintindihan ko itong ating GV Center na one of the richest things about his life nga naman is when he gets a private moment for himself. Cheers to that, mga ka-vibes. At ayon naman sa aning ka-vibes na si Kaiser Sky na nakatutok pa rin sa aning TikTok live. Sabi niya, gusto ko bilhin kaaway ko tapos ilibig ng buhay. Wag naman ganon, Kaiser Sky. Kaya gusto daw niyang yumaman. Wag naman ganon. Be good pa din sa ating mga kaaway. Ilang aralan, no? Pero mga ka-vibes, paano nga ba tayo yayaman? Yan ang tanong. Paano nga ba tayo yayaman sa buhay? Well, matagal na tanong yan. At tanong ko din yan sa ating mga sarili, mga ka-vibes. Pero alam nyo ba, one thing na kung saan hindi ko po gagawin basta yumaman lamang po ay gumawa ng something na illegal. Diba? Kasi may kasabihan po tayo, kung gusto mong yumaman, gumawa ka ng illegal. Alam mo, hindi talaga kaya ng konsensya ko. Kasi mga ka-vibes, naniniwala din po ako sa karma. Kaya maniwala din po kayo, mga ka-vibes, sa karma, ha? Kasi nga, mga ka-vibes, iba din naman talaga ang balik ng buhay sa atin. Imagine mo, gagawa ka ng masamang bagay sa iyong kapwa para lang ikaw ay humaman. Di ba? Ang sama pakinggan nun, ladies and gentlemen. Di ba? Kaya maniwala po tayo sa karma, mga ka-vibes. Yun lamang. So, ito na nga, mga ka-vibes, ha? Ano nga ba ang mga bagay na hindi mo kayang gawin para ikaw ay umaman. Yan po ang aking iiwan na katanungan para sa inyong lahat. Kaya naman mag-message lamang po kayo sa aming hotline number para sa inyong kasagutan. Just message me sa 0926-079-8708 or sa aming official Facebook page, the GV99.9 FM. Or mga ka-vibes, live na live na rin po ang inyong mga pinakaboritong DJ sa aming online streaming platforms. Kaya naman, you can visit our official Facebook page na GV99.9 FM at nakalagay po sa aming comment box below ay pwede po kayong mag-message sa inyong mga pinakaboritong DJ. Lalong-lalo na kay DJ Robbie. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At sa ating mga ka-vibes na gustong yumaman, tandaan po natin na dahan-dahan lang. Dahil may kanya-kanya po tayong timeline sa buhay, this is Dahan-Dahan by Lola Amor. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV99.9.
3: Dahan-Dahan.
20: Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
2: your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
3: And we're back, everyone. It's still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Good vibes evening to all of our listeners sa ating team bahay, team kalsada, sa ating mga team online din. Magandang gabi po sa inyong lahat. Anyways, mga ka-vibes, ngayong gabi, sana kayo ay mga nagsipaghapunan na. Huwag natin gutumin ang ating mga sarili. Oh, after this long and tiring day, deserve natin na kumain ng masarap.
4: Ooh, yeah.
3: Pero hindi ko, kasing sarap yan. Tama na nga, baka maumay kayo. No? Anyways, ladies and gentlemen, ang ating pong pinag-uusapan para sa gabing ito.

0: At yan mga ringarangan mga ka-vibes, kaya naman kung may kasagutan kayo, you can message DJ Robbie sa atin pong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating official Facebook account na GV99.9 FM. Okay naman mga ka-vibes, sa ating team online. Yes, radio is now online. GV99.9 is now online. Maaari nyo pong bisitahin ang aming official Facebook page na GV99.9 FM at nakalagay po doon ang link na kung saan pwede na po kayong i-redirect sa aming official online streaming platform. At eto na nga ang kasagutan nyo mga ka-vibes kung bakit nga ba gustong gusto nyo at atat-natat kayong yumaman. Parang ako din. Ayon sa aring ka-vibes na si 0180, sabi niya, hindi ko kailangan maging sobrang yaman. Ang gusto ko lang yung stable at payapang buhay. Maraming salamat ka-vibes sa iyong mensahe. And after that, let's move on naman sa aring ka-vibes na si 4476. Sabi niya, freedom talaga. Ang hirap kapag pera ang nagdidikta ng choices mo. Thank you so much sa iyong mensahe. Well, eto na. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit natin gustong gusto ng yumaman mga ka-vibes? Though sino man talaga ang may ayaw yumaman? Diba? Parang lahat tayo gusto nating yumaman. Pero, narealize ko din na growing up or in my observation lang din, it really matter or a factor din sa magiging perception mo sa buhay kung ano nga ba ang yaman para sa iyo is first of all, kung paano ka nga ba pinalaki. Pangalawa, saan ka lumaki? Diba mga ka-vibes? Kung ikaw ay pinalaki ng mayaman na pamilya, eh di ikaw na. Wala ka lang ibang gugustuhin pa sa buhay. Ikaw na yan eh, diba? Sana all sa'yo.
1: Uy, uy!
0: Pero kung kagaya ka ni DJ Robbie na pinalaki ng Nepwer family, dahil nakamana na po si DJ Robbie ng kahirapan ng kanyang mga magulang at ng trauma na din. At ng trauma na din. Eh mga ka-vibes, gusto talaga natin na yung mama. At kapag yumaman tayo mga ka-vibes, kaya naman tayo nagpuporsige sa ating buhay is para magkaroon tayo ng comfortable life at maiwan na natin sa ating memory lane ang ating mga pinagdaanang sakit at hirap noong kabataan natin. Diba? Pagaling ka na sa kahirapan, ayaw na ayaw mo nang bumalik sa kahirapan. Kaya gagawin mo ang lahat para ikaw ay maging mayaman. Hindi man maging mayaman, pero maging comfortable ang iyong buhay. Pero alam niyo mga ka-vibes, may mga bagay tayo na hindi dapat natin gawin para lang tayo ay yumaman. Unang-una na dyan ay ang manyapak. Manyapak or manapak yon. Manapak sa ibang tao. Ganon. Kaya naman shout out sa lahat ng buwaya dyan sa Senado, sa publiko. Sana nakakatulog pa kayo ng maayos. At sana mahuli na kayo. Kaya naman mga ka-vibes, eh no, hindi naman sinasabing perfecto si DJ Robbie. Pero hindi ko po talaga gugustuhin ang kasamaan sa iba, di ba? Though meron tayong imperfections, meron tayong kamalian, aaminin ko may kasamaan din po ng ugali si DJ Robbie, pero hindi ko po talaga makakaya na mag-wish at tumapak. Kahit kaaway po ko pa yan, hindi ko kaya tapakan ang kanilang pagkatao, dignidad, at ang kanilang moralidad. Kasi mga ka-vibes, naniniwala po ako sa karma. Diba? May karma tayo sa buhay. At kung ano ang iyong ginagawa sa ibang tao ay doble, triple, quadruple. Diba? Sobra-sobra pa ang balik sa inyo niyan, mga ka-vibes. At ilan nga din sa mga dahilan kung bakit gusto natin yumaman ay magkaroon po tayo ng peace of mind. Kagaya ng ating GV Sender kanina, no? Gusto daw niyang yumaman para magkaroon ng peace of mind. Kasi alam natin ang parang survival mode lang tayo. Lagi, after payout, ang iniisip natin ay bills, bills, bills. Bayarin, bayarin, bayarin. Diba? Ayaw na natin yon mga ka-vibes. At saka, hindi na rin tayo kakabahan pagdating ng emergency. Masarap pong mabuhay kapag may savings at emergency fund. Though, kahit may savings at emergency fund, kailangan pa rin natin pangalagaan ang ating mga sarili. Dapat wala pa rin tayong sakit. Kasi alam nyo na, guys, napakamahal po magkasakit. At yung pagkakasakit, hindi lamang yan sa may hihirap, hindi lamang yan sa may yaman. Kahit ano pa ang iyong estado sa buhay, mga ka-vibes, napakahirap po ang magkasakit. Kaya naman, patuloy po natin pangalagaan ang ating mga sarili. Anyways, mga ka-vibes, ang isa pa rin po sa mga rason kung bakit gusto na nating yumaman ay magkaroon tayo ng freedom, kalayaan. Freedom para hindi naman yung literal na kalayaan, o napapalayain na kita. Maghimalay na tayo. Hindi ganun. Bagkos magkakaroon tayo ng freedom na gawin ang mga gusto nating bagay sa ating buhay. Para ma-enjoy natin ang life. Diba? Freedom para makapag-travel. Alam niyo mga ka-vibes, napakasarap po talagang mag-travel. Kaya sana nawa lahat tayo ay may experience natin na makapag-travel outside ng ating town, outside of the country. Diba? Namimiss ko na nga din mag-travel eh. Wow. At mga ka-vibes, magkakaroon din tayo ng freedom para makapag-resign na sa ating toxic na trabaho. Oo nga, tama yung nakalagay dito. Kasi hindi lahat ng pinagtatrabahuhan o nagtatrabaho ngayon ay contento na sa kanilang trabaho at masaya sa kanilang trabaho. Baka tinitiis lang talaga nila ang trabaho na meron sila despite of toxic management, toxic workplace, at nako-compromise na ang kanilang emotional at mental health. Pero tinitiis lang nila yun dahil napakahirap pong maghanap ng trabaho at napakahirap po ng buhay. So yan nga mga ka-vibes kung bakit nga ba tayo gustong-gusto na na yumaman. Ikaw ba? May kasagutan ka sa ating question of the night. Sana ay meron kang napulot na kaalaman at realizations kay DJ Robbie. Dahil dyan na po, nagtatapos ang ating usapin sa ating question of the night. Pero huwag yung mag-alala, sa akin pong pagbabalik ay pag-uusapan na natin ang inyong mga buhay-buhay. Yes. Pag-chismisan natin ang inyong mga buhay dito sa radyo, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag kayong aalis dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, mga ka-vibes, let's go back in playing our playlist for tonight. At ang ating sunod na awitin ay request ng ating ka-vibes na si Give Me More. Once again, my name is DJ Robbie. Nagpapaalam na sa awitin style by Taylor Swift. All here, GB 99.9. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: G99.9, your good vibes.
7: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
8: Kapili nga nito. Hey,
9: magkano dito?
8: Ang mahal naman.
9: 120 na lang.
8: 1 kilo nga nito.
10: Awat muna!
11: Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa Binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
12: Rexido Forte!
13: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan,
0: extra galing na.
1: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Pareng Gardeng! Pareng Gardeng!
7: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
6: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
7: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
6: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!
10: Busy? Pasang request naman po?
11: Hello po? Pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
12: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
13: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
12: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
13: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
12: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
14: The best request!
12: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
13: Request ka na!
15: GV 99.9,
16: your Good Vibes.
17: You are listening to DJ Robbie.
18: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:32 in the evening, Philippine Standard Time. And mga ka-vibes, sa puntong ito ng ating programa, ay sisimulan na po natin ang pag-chismisan. Ang inyong mga buhay-buhay sa Barkada Confessions. Kaya naman, eto nga ang ating unang Barkada Confession para sa gabing ito. DJ Robbie, ako po si Nika. Isa po akong dalaga na may boyfriend na. Pero parang naka-maximum security pa rin sa bahay. Wah, meron bang bodyguard sa bahay nyo? Meron bang guard dog? Meron maximum security, ha? Wala kasing patlang na sa bawat lakad namin ng boyfriend ko ay napakahirap kumuha ng permit kesa sa mag-apply ng passport. Hindi naman ako pasaway na anak. Ganon din naman ang boyfriend ko. Pareho kaming hindi galak. Kaya talagang minsanan lang kung mag-schedule kami na lumabas para mag-date. Simple lang naman ang gusto namin sa aming quality time na magkasama, mag-milk tea, makapagkwentuhan, manood ng sine, at magkasama o kahit simple, makapaglakad-lakad lang. Wow! Kaso eto na nga ang problema, DJ Robbie. Ang tatay ko, daig pa ang presidential security. Daig pa ba ang mga senado? Oo, na ayaw magpahuli. Kaya naman nakakalabasan na sa fire exit. Ganong level ba? Misto lang may built-in alarm system. Ang lungkot lang. Dahil wala naman kaming balak na lumampas sa boundaries at parehong may respeto sa aming pamilya. Pero hindi namin ma-enjoy ang aming relasyon. Minsan naiisip ko tuloy kung may boyfriend ba ako o hanggang online relationship lang. Dahil puro chat at ingat ka ang bonding namin. Mahal ko po DJ Robby ang aking tatay. Kaya nga kahit nanghihinakit ang aking kalooban ay patuloy akong sumusunod sa kanya. Mabuting anak pala ang ating GB Center. Tama sabi niya pa dito, pero gusto ko na maintindihan niya ang aking end. Paano ko po magagawa na mapaintindi sa kanya na hindi pagkat may boyfriend ako ay mawawala na ako sa tamang landasan? Aabangan ko po ang payo nyo. Maraming salamat sa ating ka-vibes na nag-send ng kanyang message para sa ating Barkada Confession. Well, ang mapapayo lang po ni DJ Romy ay unang-una. Gusto ko lamang sabihin sa iyo, sa ating ka-vibes na si Mika, ay alam nyo ba, ang pinakamagandang treasure ng isang magulang ay ang kanyang anak. And it's coming from an anak ha. Wala pa po akong anak. Ako'y anak lamang at wala pa akong anak. Pero I promise you, Mika, kapag dumating ka sa punto ng iyong ama or ng iyong magulang at ikaw ay isa na ring magulang, maiintindihan ko na ang greatest treasure ng isang magulang ay ang kanyang anak. Kaya naman, for sure, yung kanyang ginagawa ay para sa iyo din. Alam mo, mahirap sa ngayon, siguro dahil

huwag na huwag kayong tatakas sa iyong ama na hindi niya alam ang kung saan kayo pumunta. Yan lang po ang aking masasabi, ka-vibes. Kaya naman, ka-vibes, ano ba ang inyong masasabi sa ating ka-vibes na genie sender para sa ating gabing ito? Kaya naman, mga ka-vibes. Kaya naman, mga ka-vibes, mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook account na GV99.9FM. Later on sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko pa rin po ang inyong mga messages. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And right now, alam niyo ba, mga ka-vibes, ang angats ko ay si G22 Alfea. Kaya naman, pakinggan natin ang kanyang kantang Boomerang by G22. Once again, I'm DJ Robbie. Para po sa aking programa, Mercada Vibes, only here at GV99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, your good vibes.
9: Ay...

0: Ka-vibes, naka-radio ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes. La, la, la.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Tapos ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
0: Wow! Gusto ko to!
3: Bless.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

Pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: 99.9. Yoy, good vibes.
1: 30! 30!
2: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GV99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. For music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
1: Payag ka, ikay magaling kumanta.
0: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun. Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
5: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.
7: You're the thunder on my rainy day, shawty. You lit the skies, left me all amazed. Tell me how I dropped from heaven. Guess you came here without falling.

0: Nakarancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok! Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station GV 99.9 Your